0: 32.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM. We get on 45 minutes after 8 o'clock right now. It's a Gabriella. Sam from Cat's Eye Dance was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Zabel and Sencio, magandang umaga. Ay, ginito sila dyan sa ating programa. Sabi niya, shout out kay Mama Alberta. Magandang umaga to Lilibet, kay Ruel, kay Ronik. And to Elma May, good morning! Mga taga Bulwa, magandang umaga. Galing ito kay Bing. Oh, good morning, Bing. Tagang salamat sa iyong pagpaminaw diyan, Dapita Bing. Ito na, makinig mabuti. Mamimigay na naman tayo ng bugas at groceries. Kanina yung first winner natin, taga Puntod. O, ngayon, alamin natin. Saan area tayo pupunot ng ating second winner? Ruleta Select! Ang aming studio, lagi ko sinasabi sa inyo, nasa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, huminto tayo sa may Nazareth. Magandaga Nazareth. O, dyan galing. Ama nanalo. Puno tayong isa. Tukara. Ang address, 21st 30th ano to, Street Nazareth. Ah, diba? Ang gulo nung ano, lalayo nung numero. 21st 30 Nazareth. Eto na ha. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula dyan sa may 21st 30 Nazareth, Mirna Villadores. Mirna Villadores, congratulations. Nakadaog gang bugas, ha? Mirna Villadores ng Nazareth. Ganun din itong ating first winner kanina. Tagapuntod si Marcel Yonko. Marcel Yonko, congratulations ha. Nakadaog gang bugas at saka groceries. Samantala, eto pa yung iba pang mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries. Jimbert Olarte ng Gamamanan. Oy, Jimbert Olarte, congratulations. Nakadaog saan ka. Si Bartolome o Bartolome Escarda ng Dukmo Taxi. Bartolome Escarda ng Dukmo Taxi, congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Christopher Panulaya ng Bara Makabalan. That's a Christopher Panulaya. Oy, Christopher, nakadaog ka, ha? Caroline Kaangay ng Upper Nazareth. Caroline Kaangay ng Upper Nazareth, congratulations. Si Michael Agohan o Agojan ng Bonbon. Congratulations, Michael Agohan. Ramil Cinco ng Gamamanan. Ramil Cinco ng Gamamanan. Nakadaogsad ka og bugas at groceries. Sa mga pangalang binanggit, yun po yung mga nanalo ng bigas at groceries. Samantala, sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your peso gets more value. 8:49 at the clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. On for a break, babalik ba tayo with more. Stand by lang mga sweethearts. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Yes, at makisama.
8: Dito na po ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
10: easy maging best me.
11: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
12: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagaya de oro seri 93.7 FM bukid on dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's a Valentine's Day orbit with Cello. Cello. So that note, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. Thank you so much. At tabayan na po ang ating susunod na program. That's the Music from the Heart together with Dr. Heart. And of course, George. They'll be up next. Hanggang alas 11 naman yan ng umaga. 11 till 1 o'clock. It's gonna be Harvest Stone's program. 1 to 3, it's George Rebound. And 3 till 5 o'clock, it's Harvey Stone's Rebound. Just the same. Okay? So maraming salamat. I'll catch you guys again tomorrow. Maraming salamat po. O, i-follow nyo ako ha sa aking Facebook page ha. Siyempre, yung Heart FM muna. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Tapos isunod nyo na yung Jason Space Heart FM. Pati yung kay Dr. Heart. Dr. Heart dash Heart FM. Okay? Makita-kits tayo ha. Kumustahan tayo dyan. Maraming salamat po. Of course, my name is Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang ang babaeng hindi marunong magluto, aba, dapat maghanap ng lalaking hindi marunong kumain. Lalim, di ba? Enjoy the rest of your Monday, sweethearts. Manahin sa pagpamino, ha? Walang bibitaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. From this moment, good morning, sweethearts. From this moment, mai-in-love na kayo sa mga love songs.
1: Hi, true.
0: Morning, George.
1: Good morning, Dr. Heart. Hi din sa mga nakikinig sa atin through our online application ng Heart FM Philippines. Happy Monday, everyone.
0: Uy, Monday uli.
1: Monday.
0: Grabe. Bilis ng panahon, ano? Ay, nako. Labit na pala sweldo.
1: Ilang araw na lang.
0: Ano tawag dito? Pizza di Piligro.
1: Pizza di Piligro. Ting bits.
0: Ano?
1: Ting bits.
0: Ting bits? Ano ting bits?
1: Yung ano, tawag term niyan dito, ting bitay ng ano,
0: ting pera. Ting bitay na. Ay nako, ang hirap. Laban lang tayo. Laban lang. Kailangan natin sa buhay. Good morning sa lahat po na nakikinig ng Heart FM ngayon. Buong Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At ganun din sa Bukidnon. Nako, ang dami na talaga nakikinig sa atin. Good morning. Salamat po sa inyo lahat. Welcome to the Monday edition of Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart here and...
1: Hi, George.
0: The sexy and alluring George.
1: Ay, hindi naman.
0: Grabe na po. George, ano ba pag-uusapan natin?
1: Ay, eto. Oo, Dr. Heart and Sweethearts. Kasi di ba, mga previous episodes natin, pinag-uusapan natin yung tamang tao.
0: Ay.
1: Di ba? So,
0: The one,
1: yung mga ganun, the right one, Mr. Right, Miss Right, o kung ano pa yung mga itatawag dyan. Ang tanong ko, paano nyo ba masasabing nasa tamang tao na kayo?
0: Ay.
1: Paano mo masasabing nasa tamang tao ka na?
0: Ang daming nag-iisip ngayon yan.
1: Paano nga ba? Ano ba yung mga tawag niyan? Yung mga signs? Uh-huh. Yung mga...
0: Parang ito na talaga siya. Ito na aking forever.
1: Oh, yes, uh-huh. Yes.
0: Pakamatsan dyan ako dito.
1: Kana. I will lay my life on this person.
0: Diba? Nabubuhos ko na talaga lahat dito.
1: Correct.
0: All in na ako dito.
1: Yes, 100% na ako sa taong ito.
0: Pero paano nga ba nalalaman yun? Diba, minsan kasi, diba, hindi natin nalalaman na nandun tayo sa... Kung nandun na ba tayo sa tamang tao.
1: Correct. Diba? Oo.
0: Minsan kasi, sinasabi ng iba, akala nila, yun na yung tamang tao. Pero hindi pa pala.
1: Ay, guy.
0: Pero meron ba talaga dumarating na tamang tao?
1: Meron. Ako naniniwala ako, Dr. Heart, na lahat tayo may nakalaan na tao para sa isa't isa.
0: Ganun.
1: Ang catch lang dyan is for you to look for that person at for you to know, ito na ba yung taong ito?
0: Hindi ba kinukultivate yan?
1: Oh.
0: Hindi ba inaalagaan yan para maging tama ang lahat?
1: Sabi nga nila, may term sila na do not look for the perfect person but be that perfect person for the right one.
0: Wow, ang bigot naman ng banat mo ngayon.
1: Yung mga ganun.
0: May hugot ka naman. Grabe naman yun.
1: Di ba? Oo, may
0: from
1: mga ganun.
0: From deep within, ba talaga yan, George?
1: Oo.
0: Uh-huh. Ano yan, coming from your experiences?
1: Hindi, naririnig ko lang. Naririnig ko lang. Second hand na yun.
0: Asa, paano nyo nga ba daw malalaman na ito na yung tamang tao? Ha? Padala nyo po sa amin through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At kung ikaw naman ay naka-online, ako, ito ang ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Oras natin, 9:17. Ayan ang tamang tao na sa inyo na. Now that I have you. The company coming in. 9:17 with George and Dr. Heart here. Good morning.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:32, and a time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And I.
1: It's been a while.
0: Thank you. Ay, sa mga sweethearts natin na talaga namang nag-aabang doon sa ating question of the heart, pinag-uusapan natin kasi yung pagiging tamang tao. O, diba? Paano mo nga ba malalaman kung nasa tamang tao ka na? Medyo mahirap din siya timbangin. Kasi minsan may mga tao nga akala natin tama sa ating mga buhay. Ayun pala, ay nagsisilbi lang silang standards o sila yung ating basihan doon sa ating magiging, you know, the right person. Ganun daw yun eh, di ba, Dr. Heart?
2: Probably if you're at your best.
0: Correct. Oo.
2: Di ba?
0: Oo.
2: Kumbaga hindi ka stress.
0: Oo.
2: Oo. Gumaganda ka, bumabata, nag-glow ka.
0: Tama kasi alam mong tama yung mga, you know, tama yung nasa tamang direction ka. Kaya naman yung glow up at saka yung pagiging best mo doon sa tao, makikita nila yan. Ay, eto na yung tao para sa akin because he or she is, you know, bring out the best in me.
2: Talaga. Tinanggan natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Meron ba? Ang dami na kagad.
0: Ang dami nga eh. Batiin lang natin yung mga sweethearts natin dyan sa Barangay Kamamanan. 5574, Hi to Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Kendi Yato, Mercy in Diamond Sueto, si Sir Nino and Miss Abel Bakdong, Mayor Miles, BBQ Family, and belated happy birthday, Princess Mir. Maraming salamat, Tola Amy. Thank you sa pakikinig.
2: Speaking of Mayor, ha, batiin natin good morning kina Mayor Clarix Uy at saka sa staff nila, si Sir Bernie de Atras. Ay, kinig sila. I think People's Day sa Ipunan.
0: Diba? Ah, yes. Mm-hmm.
2: Good morning. Good morning po sa inyo. Wala naman kay 7835. Good morning, Doc. Ano to? Ah, okay. Yung mga taga Nazareth, Upper Nazareth, ang dami nakikinig sa atin. Good morning, Erlinda Clopena. Lopena. Ayan. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning. Ito naman si HPG Joseph. Si Kuya Joseph, shout out sa kanyang pasahero na si Ma'am Rosalina. Uy, kalan, Treat?
2: Ah, taga Rosalina 3. Alam ko yan.
0: Ah, taga Rosalina 3.
2: Taga Turil, Davao City.
0: Akala ko si Ma'am Rosalina.
2: Oh, yun. Ang galing naman. Taga Davao dito sa Cagayan. Madayaw na buntag. Madayaw na buntag. Welcome po dito sa city namin.
0: Oo, welcome po. Kami naman pong bibisita doon sa inyo.
2: Taga-Hagayan naman ko ba, no?
0: Diba?
2: Sabi naman ni 8906, ano yan? Sawasdi, Sir Randy, Miss G. Ay, talaga? Ano yun?
0: Sawadi. Sawadi ka.
2: Sawadi ka. Sabi niya, glad to be back sa CDO after vacation. Gikan sa Bohol, Thailand. Wow naman. Sarap naman ang buhay nito. Sino kaya to? Ang sign sa tamang tao ay ang pagbuo ng tiwala at respeto. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa ibang tao at sa ating paligid. Ngayon. Hindi lamang romance, kundi rin sa respeto at ang pagkakaibigan. Ayan. Ay, talaga. Thai.
0: Thai language. Si ano to eh? Si Igig.
2: Ah, si Igig?
0: Oo,
2: ay, talaga?
0: Tawag nito, Papel Republic.
2: Maraming salamat. Talaga naman.
0: Good morning. 2745, hello sa mga nakikinig sa atin sa Zone 8 Carmen, Santa Cruz Village. Ay, magandang morning ha. Sabi niya, masasabi mo na nasa tamang taong ka na kung madiskarte at may respeto higit sa lahat, marunong umunawa sa iyo, Charis. Tisha Eatery, Advance Happy. Uy, nga, pala fiesta na pala ngayon.
2: Ang daming activities na sa Carmen, ha?
0: Oh. Carmen. Ang kahapon may ano sila, like, fun run. Color,
2: may fun run.
0: Color fun,
2: wow,
0: run. To launch the fiesta.
2: Ano yan? Dinogan, di ba?
0: Oh, Dinogan. Oh, ito, Dinogan Festival. Mount Carmel. Viva Senora de Mount Carmel. Thank you, Ryan. Hi to Mr. Ryder.
2: Sabi naman ni 9600, paano mo masasabing nasa tamang tao ka na? Para daw sa kanya, nasa tamang tao ka na kapag naramdaman mo yung peace. Yung komportable kang maging ikaw, o di ba? Pinipili niyo ang isa't isa araw-araw at kasama ka sa mga pangarap niya. Hindi man perfect, pero magkasama kayong lumalago. Nagtatawanan at nag-aalaga sa isa't isa. Yan, mga taga-Barangay Carmen. Shout out sa Nave family. Good morning!
0: Good morning. 6110, for me, there's no such thing as right person or wrong person. Mm-hmm. There's always a purpose for every person we meet, either a blessing or a lesson. Ayun. Either way.
2: Oo, yeah. Actually, binabanggit ko yan. Yes. Lahat ng tao dumadaan sa buhay natin, may purpose yan. Correct. Kung bakit sila dumadaan sa buhay natin. May iba naman nagsistay, di ba?

0: you know, years and years sa isang relationship, tapos naghiwalay, and then meet a different person in just a very short span of time.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ayun na, sila na yung forever. Sila na exist. That really means to say na wala sa taon. Wala yan sa panahon, kundi nasa tamang tao lang talaga.
1: Ay, talaga.
0: Oo.
1: At saka sa tamang damdamin na rin.
0: Correct. Oo. Tama, tama.
1: Diba? Pero minsan yung iba, sinasabi nila, may mga dumadaan sa buhay nila na akala nila ito na nga yung right person. Right, diba? Person. Parang sabi lang ni Barry Manilow yan, we had the right love at the wrong time.
0: Sa kita, oh.
1: Ay, nako. But anyway, sige, nag-emote na naman si George dito. Patala nyo sa amin, ha? Ano po ang reaction ninyo? Nubo sa ating question of the heart. Again, our text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga sweethearts natin na naka-online, ay paki-follow, like, and share na lang po, ha? Yung ating Facebook page, Hearts FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:39 is our time. We'll be pausing for a break and we'll be right back with more of your favorite love songs. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidoy. I guess you know the feeling already, diba? Pag dumating yung tamang tao para sa'yo.
1: Ang sarap na ng feeling kapag nasa tamang tao ka na.
0: Sabi nila na sa cloud 9 daw.
1: Yes. Parang ganun.
0: Ay, yes. Kuha ganun yes, yung mata mo. Yes.
1: Eh kasi, bilang wala tayong experience, nakik-experience tayo.
0: Kaya nga, nagtataka ako eh. Sabi ko, yes, sabay ganun si George. Sabi, mata niya nakaganun. Talaga, ha? Talaga lang, ha? Talaga, ha?
1: Well, it brought a lot of feeling and emotions nung kantag to Dr. Hart. Mm-hmm. Which is, by the way, brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayun. That's actually from Taylor Dane. We're taking it down to the 90s.
1: Yes. Diba? Parang daming reminiscing.
0: Good morning sa mga taga-ipunan. Ang dami nakikinig sa atin. Hi to Bianca, to Maddie, and also to Ma'am Kring, and also to Ethan. Thank you for listening.
1: Good morning.
0: Talagang sabi nila makalingaw daw. Ano yun? Sabi nila, kami mga taga-ipunan, dili kompleto among adlaw kung dili makapaminaw sa Heart FM.
1: Ay! Ang galing naman. Ay,
0: parang nakakataba na puso. Plugging lang din.
1: Oo nga. Sabi ko, pamilya.
0: Yun pala yun. Sila lang halina.
1: I-record nyo. I-record nyo.
0: I'd like to say hi na rin kay Kim Mile. Yeah. It's coming from Bianca. Thank you for listening.
1: Good morning. Eto, Dr. Hart, meron tayo mga thoughts dito. Sa ating text line, hi to Mommy Elaine Gales at Angales family. Samtang nanlaba, naminaw sila ng Heart FM. Kasama talaga nila kahit anong gawin nila eh. Naka-heart talaga.
0: Siyempre, di ba? Kasama lagi ang Heart FM. Correct. Para mas lalong gaganahan sila. Mula naman kay 9345, sabi niya, wonderful brand new week, Dr. Hart and Pretty George. Shout out sa DPWH Co-op, especially to Fritzy Diane Ladika at sa lahat po ng Bloomingdale Zumba Momshies. Ayan. Ay, si ano to? Ate Carla.
1: Si Ma'am, sabihin ko sana Mami Carla.
0: Good morning po sa inyo lahat dyan sa Bloomingdale. At saka sa DPWH Co-op ha. Nakikinig sila.
1: Good morning. Ito naman si Ate Lizelle Dikdikin mula sa Zone 1 Bulwa. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Ito naman mula kay 1120. Sabi niya, para sa akin, nasa tamang tao ka. Kapag hindi mo na kailangan magtanong kung mahal ka ba niya o option ka lang kasi kahit busy siya. Gumagawa siya ng paraan para iparamdam sa'yo na priority ka. Been there kasi sa isang relasyon na parang wala lang ako. Kaya alam ko ang malaking kaibahan kapag may taong pinaparamdam sa'yo na araw-araw mahal ka. Tinapahalagahan ka at pinipili ka. Pero nung dumating ang tamang tao, all caps, dun ko na-realize na iba pala ang feeling ng pinaparamdam sa'yo ang tunay na pagmamahal. Yung kahit napaka-busy niya sa work, pero still ginagawa niya pa rin akong priority. Though hindi man ganun kahaba oras namin, pero ramdam ko yung effort, consistency at respeto. Pag nasa tamang tao, you don't have to beg for love, attention, or reassurance. Yung love niya brings peace, security, and confidence. Not constant confusion and doubt. At dun mo masasabi na nasa tamang tao ka na. Sabi niya, to my love, thank you for everything. Mahal na mahal kita. Grabe naman to. Ang sweet naman. Ang swerte naman ng love niya.
1: Totoo yun. Sabi nga nila, walang busy sa taong nagmamahal. Talagang gagawa at gagawa yan ang paraan. Diba? Lagi natin sila, busy naman talaga tayo everyday. Lahat naman tayo may ginagawa. Pero yung tao talaga who makes time for you, that's very rare.
0: Ayun. Parang natamayami ako din.
1: Kasi very rare lang yan, Doctor.
0: Wala ko masabi. Ang sarap kasi nung message nung ano. Parang,
1: yes.
0: Ay, dulot sa kasing sana may mag-message din sa akin ng ganyan.
1: I message you si Doctor. Bilisan nyo.
0: Bilisan nyo. Asya, keep your messages coming ha. Napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon. Di ba?
1: Yes.
0: Ano nga yun? Paano mo? Nawawala ako.
1: Nawawala ka nga.
0: Nawawala ako. Paano mo masasabi na nasa tamang tao ka na? Ayun.
1: totoo yung mga thoughts nila. Kaya naman kung ikaw may mga thoughts pa kayo, hala, go ahead and let us know. Message us through our text line 0917-1579-927-0961-8924-927. And Dr. Hartman,
0: yung mga nasa online, ha? Naka-online kayo. You can drop your messages dun po sa ating Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. May pin post po dun about our question of the heart. Pwede kayo mag-message dun, or you can also drop your message dun po sa ating messenger. Oras natin 2 minutes before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Dito lamang kayo, ha, sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugunon. Ay nako, dami na in-love dito. Louie Heredia, nag-iisang ikaw.
1: Ay, kasi ikaw ang tamang person for me.
0: Ikaw yung taong nagpapatibok ng puso ko. Nagpapaganda, nagpapasaya ng buhay ko. Kaya ako nag-glow ng ganito.
1: Nagpapa-twinkle-twinkle ang aking mata.
0: Diba?
1: Tama naman. Kapag nasa tamang tao ka,
0: Kasi yun na nga eh, tamang tao ngayon pinag-uusapan natin today, di ba? Paano mo nga daw masasabi na nasa tamang tao ka na? Pero parang ano din ito, George? Parang are we setting qualities para mahanap natin yung tamang tao?
1: Ganun diba? naman, kasi ako naniniwala ako, Dr. Hart, na bago tayo magmahal, bago tayo umibig, bago tayo magpapasok ng sino man sa puso natin, meron talaga tayong standards. Kasi nga, di ba, sabi nga nila, of course, magiging choosy tayo. Alam nga naman kahit sino-sino na lang yung papapasukin natin.
0: Eh baka nag-aantay ka dun sa tamang tao, taas-taas din naman kasi ng standards mo, kaya hindi mo mahanap-hanap. Di ba?
1: Eh kasi nga, yung first love natin, yung mga naging first natin, grabe yung epekto sa atin. Kaya nagiging
0: ano ba, traumatic? Na, parang gano'n?
1: Hindi naman siguro. Ako, I will not speak for everyone, but you know, yung mga first kasi natin, naniniwala ako, lahat naman siguro tayo, memorable yung mga first love.
0: Ay, talaga?
1: Oh, it's either yes, masakit, or it's either naging maganda naman yung...
0: Uy, naging question of the heart mo yan,
1: yes,
0: di ba? Ako, hindi ako nakasali doon.
1: Yung pagiging first love. Kaya, yun yung start ng pagkakaroon natin ng standard.
0: So parang doon naset ang standard dun sa ano.
1: Oh.
0: Pero sigurado ko malabuan man yun na ba?
1: Yes. O kasi nga, yun yung parang, okay, ganito ako minahal nung aking first or ganito ako nasaktan. It's either ayoko mangyari ulit yun or gusto ko maranasan ulit yun. Pero in the mature way.
0: Pero yun na nga, because of that first, George, yes. Di ba? Parang nagkakaroon ka ng lesson in life. Di ba? Na parang etong ginawa ko dati, ngayon hindi ko nagagawin. Di ba? Mas labuan pag yun ako. Di ba?
1: Yes. Kasi gusto ko yung magiging next ko. Ay, eto na.
0: Kaya nga.
1: Nag-iisang ikaw na.
0: Oo. Ay, naku.
1: Di ba?
0: Eto, basahin muna natin mula kay... Kanina ba to? Lady M?
1: Lady M.
0: Oo. Sabi daw niya, para sa kanya, ang hirap naman. Basahin.
1: De, tinan ko ha.
0: Sige, subukan mo nga. Just kaya mo yan. Kaya ng powers mo yan.
1: Sabi niya, para na ako, hard, maong... Basta Lady M, nagets ko. mahal mo kami, mahal din namin ikaw.
0: Hindi, nagkatutong-tugtong kasi yung mga letters.
1: Yes,
0: oo, ang hirap basahin.
1: Yung gusto niya sabihin na yung tamang tao ay yung taong laging nandyan para sa'yo. Always beside.
0: Ah, okay. Always beside you.
1: Staying.
0: To take good care of you.
1: Ang galing.
0: Diba? Na ano din
1: natin. Good morning, Lady M. Masaya tayo na si Lady M talaga namang very active.
0: Ayan. Wala naman kay 6896, sabi niya, happy beautiful Monday morning, Heart FM. At sa lahat din daw na nakikinig, from Mars Laundry Hub, dyan po sa may Ilaya, Carmen.
1: Ayan, morning! Shoutout lang din natin ito, Dr. Heart, nakikinig dyan sa may Bonbon, si Jasper Maglungsod. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Uy, si Mama Annie, nakikinig din sa atin ngayon. Sabi niya, if you are at peace and accepted the person you love, then he is the right one. You don't have to look, ask God for that person.
1: No.
0: Oh, di ba? Kumusta, Ma'am Annie?
1: Ay, Miss Annie.
0: Na-miss ka namin.
1: Oo. Na-miss ka namin, Miss Annie.
0: Ikinig daw talaga siya lagi ng heart. Simula noon pa. Grabe. Kaka-touch naman.
1: Listener yan si Miss Annie. 9400 naman ito mula sa B&R store sa may Block 2, Buara, Puntod. Thank you for always listening. Maraming salamat.
0: Ayan. Sabi ni 9345, sabi niya natumbok niyo rin.
1: Oh, Ate Carla.
0: Ay, pasyal ako dyan, Ate Carla, ha?
1: Pakikisumba si Doctor.
0: Pakikisumba ako dyan sa inyo.
1: Sali ito naman,
0: galing kay Mary Rose Obsiman Labita. Parang familiar.
1: Familiar.
0: Sabi niya, peaceful imong kinabuhi o dili badlungon imong partner.
1: At
0: sabi niya, makanta?
1: Hindi.
0: Hindi pala.
1: Alam ko yung minimin mo. Dun sa Sunday, yung tawag nito, yung ating Easter Sunday. Hindi.
0: Akala ko yun.
1: Hi to Chloe. Si Chloe yun. Baka nagkinig si Chloe. Dims Oman's Mer. Willing to sacrifice thy words of honor. Accept kung unsa ka.
0: Ayun. Ay, pinaka-importante dyan. Sabi naman ni Philip Baguio, in my opinion, masasabi ko lang na nasa tamang tao ka. Pag may trials and challenges na ma-encounter. Kasi sa trials, makikita kung gaano katibay ang relationship nyo sa isa't isa. May mga challenges talaga sa buhay, hindi nawawala yan.
1: Yan.
0: Yung mga pagsiselos-selos, di ba, mga ganyan. Kasama sa challenges
1: yes,
0: yan.
1: Yes, part of the relationship.
0: Yung hindi ka na iimikan bigla, di ba? Mga ganun, hindi na magsasalita.
1: May mga ano yan eh, silent treatment, sabi nga nila.
0: Mga silent treatment na agad. Pero naayos naman yan, gaya nga na sabi ng, minessage sa atin ng ating sweetheart, di ba? Naayos yan sa pag-uusap, di ba?
1: Correct.
0: In communication.
1: Correct.
0: Napaka-importante niyan. Asya, tayo mag-break muna, George. Maghahanap buhay muna kami. Nakon dami talaga. Very overwhelming. Tingin niyo pong mga messages sa amin. Babasahin namin lahat yan. Keep sending your messages, ha? It's now 10:29. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 7, mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sa kahit ng aming mga branches, sa Camayan, sa Manukanya, Capintirino Branch, at Corrales Extension Branch, dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro in 93.7 Hearts FM Bukidnon. San Jeronimo's version of A Very Special Love. Kind of nostalgic. Nako, I can still remember the movie anyway with John Lloyd Cruz. And that song, Dr. Heart, is brought to us, or was brought to us, by Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
1: Ayun. Ay. Eh, talaga naman very special love yan when that right person na correct papasok sa buhay mo, di ba?
0: Yes.
1: Ganun lang naman yun. No?
0: Iba daw eh, kapag nasa tamang tao ka na.
1: Aha. Ayan, ito, basahin natin. Daming mga messages talaga. Grabe. Dami nagre-react po mga ganitong mga ano.
0: Mga
1: ano. Aba, magsisimula. Kay Ogel, sabi niya, in my 30 plus, aning kalibutan, wala dyan ko kabalo.
0: Lako, mahanap mo din yan, Ogel. Si Young sa Aleche naman, mapagmahal at masipag. Aanin ko naman ang pogi, tamad naman.
1: Oo nga, oo nga. Lako naman.
0: Di ba? Totoo.
1: Pero baka naman natuturuan yan, di ba?
0: Ang, ito, Dr. Heart, naniniwala, academically, you can teach a person.

0: Son, pero intellectually and well, we talking about manners, hindi natutunan.
1: Ay nako, hindi natutunan.
0: Diba? Yung pagiging mga
1: sama sa upbringing masipa. Yan.
0: Correct, tama.
1: Mula naman kay Nemia Marzan, sabi niya, pag peace imong mind, pirmi sa imong bana kay dili badlungon, and also good provider daw sa family.
0: Wow. Diba?
1: Ay, yan yata hinahanap na karamihan eh. Diba?
0: Oo. Especially kami mga babae, ano. Uh-huh. We're talking about being a good provider. And of course, doon sa family, being a good example to the children.
1: Kaya nga sinasabi ko kanina eh, baka sobrang taas lang din ang standards ninyo kaya hindi nyo mahanap-hanap yung right person. Diba? Kasi ito, sobrang Mr. Right na talaga. Wala nang... Wala nang flaws sa
0: wala
1: life, di ba?
0: Wala nang flaws, di ba?
1: Naku, mahirap hanapin yung mga ganun. Kukunti na lang kaming ganyan. Ay,
0: may sagot ako dyan. Ouch.
1: Di ba? Baka kailangan yung i-review yung inyong list ng right standards, person na tinatawag ninyo. Diba? Try to go over your list. Baka naman pala sobra-sobra na. And check yourselves also.
0: Yes.
1: Check yourselves also.
0: Kaya nga sabi ko,
1: okay ba yung ako ganito? Ganito ako ngayon? Okay ba itong listahan ko na ganito dapat ng aking?
0: Kasi alam mo, diba? Ito talaga, kapag naghahanap ka, syempre, alam mo naman kung ano yung para sa'yo eh. Because alam mo kung anong gusto mo, ganyan. Ikaw din, maging ganun ka din doon sa paghanap mo. Because you can only attract what you manifest.
1: Yun dapat. Ay, naka naniniwala ako dyan. Wala naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, right, Monday morning, romantikong doctor. Sino man yun? Hindi ako maging romantiko. Dr. Heartless and Sweetie George. Friends and lovers come and go, but the right person may stay if yung mga pananaw nyo sa buhay ay magkatugba na may pagmamahal, magmamalasakit at respeto. Di lang para sa inyong dalawa, kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay. Magaan at marunong umunawa sa anumang ups and downs sa inyong relationship. At laging handa sa lahat ng hamon sa buhay na darating sa pagsasama niyong dalawa. So siya na talaga ang Mr. or Miss Right that God gave you. Ayan, sabi niya, salamat mga loves ko, Dr. Heart and Pretty G. Ayan. Who makes me happy every day. Talaga naman.
0: Thank you, Mommy.
1: Sarap-sarap sa feeling ko. Meron tayong mga napapasaya.
0: Correct. We love you too. Ito naman si Ate Gigi Hazel Ketunaming. Ang tamang tao ay hindi perpekto. Ang mahalaga ay pareho kayong handang magmahal, makinig, magpatawad, at magtrabaho para sa relasyon. Minsan, ang pinakamalinaw na senyales ay ito. Hindi kanya pinararamdam na kailangan mong ipaglaban ang iyong halaga o ipinararamdam niyang mahalaga ka. Shout out sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan sa may Bara Makabalan. Ayan, magandang umaga.
1: Oras natin, 47 minutes after 10 o'clock. We'll be pausing for break. Hanap buhay muna kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Big Shot, Big Shot.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
12: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
13: Where every piso gets more value.
14: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
15: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
16: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
17: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
14: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Heart FM. item lang. Wala nay lain pa.
16: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
17: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
18: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
16: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
17: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
15: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
18: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 3 minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. I Wanna Be With You by Mandy Moore. Bring us the 90s vibes or early 2000s per se. Napakagandang awitin. With napakagandang question of the heart na mainit-init natin pinag-uusapan. And paano mo nga ba masasabing nasang tama tao, nasa tamang tao ka na? Di ba mahirap din eh. It's kind of difficult kasi nga di ba natin sure eh. Wala tayong definition o wala talaga tayong definitive sign where we can really say, ay, eto na yung tamang tao. Pero kapag kayong dalawa, parang same wavelength, same everything, almost, parang siya na ata yun. No. Ay, ngisi. Kapag ako in love ka di ha. 1042, maayong udo. Saan pag-join? Hi, kay ano to ha? From Barangay 17. Send in your number, your name, and address. Ayun, para makasali sa ating the prizes, right? 1954. Hello, Kahart. And to you, amazing duo. Basta ako, my I love you at good morning and good night sa asawa ko. Sure na ako na nasang tamang tao na ako. Ay, everyday sure din ako na nasa tamang Heart FM ako. Ay, napakagaling. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Sweethearts, it is now a minute to go before we hit 11. And before we go ahead and talk more about our question of the heart, let's hear and give away blessings dito sa The Prices Rise Overload. Ang aking ruleta ay mainit-init. Ito na. Gusto nang umikot, oh. Let's go and spin. Ayan na ha. Sa mga sweethearts na may entry sa bangan. Baka ikaw na ang susunod na mananalo. And sa ating pag-ikot ngayong umaga, napatigil ang ating ruleta sa Barangay Carmen. Barangay Carmen drop box, please. Maraming salamat. Ay, ito na. Ang nabunot ko mula sa ating Barangay Carmen Dropbox mula sa San Agustin Valley Homes. Congratulations sa Hilda Colubnas. Hilda Colubnas ng Barangay Carmen, San Agustin Valley Homes. Ikaw po ang ating winner ngayong umaga. Punta na dito sa Heart FM. Fifth floor, Fico Admin Building. Dito lang po sa May Vimenta Boulevard, katabi ng West City Central School. Okay, magdala ng ID, huwag kalilimutan. And 14 days to claim your prize. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Alas 11 na po. Dito na po tayo sa ating final set for this lovely morning. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 93.7.
2: This is Heart FM.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayan, nakita niyo na ba mga tahanan ninyo?
1: Ay.
0: Ay, nako.
1: Home is a feeling, sabi nga.
0: Ikaw yung aking tahanan, ikaw yung aking pahinga. Parang nasa'yo na lahat.
1: Kasi nasa tamang tao na ako. Ay!
0: Kilig ka na naman dyan. O, manawagan ka na para mahanap mo na yung tamang tao para sa'yo.
1: Parang lost not found you. Lost not found. Looking
0: for. Taga-ibang, ano, taga-ibang lugar yun.
1: Taga-ibang, diba? Taga-imagination.
0: Taga-imagination. Taga-ibang nation.
1: Taga-ibang nation.
0: Sa imagination. Ako talaga naman.
1: Sige lang, alam ko nandyan lang
0: ba? Dapat meron na yan.
1: Nandyan lang yan.
0: Kaya nga ba nagpapaganda ka na ngayon? Asya! Ayan, nakapag The Price is Rise ka na pala kanina.
1: Yes, so, ay, congratulations nga pala sa winner natin. Mm-hmm. Si Hilda Kulugnas ng Barangay Carmen.
0: Ayan. Demsoy Robles, dyan po sa may Maramag Bukidnon. Hi po sa inyo. Good morning. Maraming thank you for always supporting and listening to sa Heart FM.
1: Bati lang natin, Dr. Heart. Ito, belated happy Monsari. Mm-hmm. Ayan, kay Meteor Shower tsaka kay Lady M.
0: Ay, talaga naman.
1: Oh, Lady M, congratulations. Mm-hmm. Thank you daw sa bouquet. Ah, sus. Congratulations, lovebirds.
0: Tignan natin dun sa ating Facebook post. Meron pa ba?
1: Nakaubos na. I-load na lang natin ito.
0: Ayan. Ay, mga taxi drivers, nakikinig po sa atin ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Ingat-ingat sa inyong pamamasada. Mm. At syempre lahat din ng mga city buses na nakatune in lagi sa Heart FM.
1: Ay, ito, Dr. Heart, kay Abby Ye. Ayan, happy Monday. Shout out po sa Arabella's Pastry.
0: Ay, Arabella's Pastries. Masarap siguro yung mga ano nila, pastries nila dyan.
1: Pero taste iba naman tayo dito. Oh, the taste is too
0: kay Kathleen Barona Barcelino, sabi niya, good morning, Heart FM. Malipayon na mo, og na ay, ano na? Huwag na yung mga problem, iampo lang, Pierre May.
1: Doon sa ating question of the heart. Tingnan natin, babe, kung meron pa ba tayong mga thoughts dito. Kay Marlene, sa palagay ko, wala ka nang makita ang tamang tao ngayon. In my own opinion, maganda lang sa una yan. Pag nasa kalagitnaan, ay iwan ka na lang. More on sa asa sa magulang. Nako.
0: Si Eddie Nagak naman, may hugot dito. Grabe naman. Right naman lahat kung hindi daw nager and mabungang.
1: Yun din yung parang ano ko din sa mga kababaihan. Yun, ano lang. Siyempre gusto natin ng masaya at peaceful na pamumuhay. Kung may problema, pag-usapan naman.
0: Pag-usapan. Communication is the key. Kaya kasi sinasabi natin, open communication.
1: Open
0: din. Kaya ka open din. Dapat pag-usapan ka agad at huwag na paabutin ng isang araw, isang gabi na matutulog kayo na hindi kayo nakakaayos.
1: Correct.
0: Sana, ganun. Nawala na tayong oras. Susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Siyempre si George mamaya, babalik.
1: Mamaya, Dear Heart po, alauna hanggang alas 3, mga love song solitaire.
0: Yan. Magpapaalam na po kami sa lahat na nagpadala ng kanilang messages. Grabe, very overwhelming na tatanggap namin ng mga messages dito. Sobrang dami.
1: Correct. I just want to, to say na doon po sa ating question of the heart, ang tamang tao ay nararamdaman. Ayan, hindi yan pinipilit na talagang hanapin, kundi nararamdaman yan.
0: Darating at darating. All you have to do is pray for it.
1: Diba? And wait. Diba?
0: Papaalam na po kami. Maraming salamat again for spending time with us for the past 2 hours. Of course, of great music. At napakasarap na chikahan. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: Ay balo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! And time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. How happy listening has ating mga sweethearts ngayon. Nakikinig dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Once again, ang Tisha Itiri. O sabi, advance happy fiesta Barangay Carmen daw. Hoy, mamistami sa inyo ha. Happy Dinugan Festival. Viva Senora del Mount Carmel. O, happy listening po sa inyo ha. At saka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Hoy, may... Sino ba to? Good morning to you. May dadaan daw dito ng dragon fruit ha. May magdadala ng dragon. Pero dragon fruit. Happy listening ha. At saka, ready na yung kutsilyo namin dito. Hiwa ka agad. Happy listening din sa ating mga mamshies natin ngayon nasa bahay ha. Getting ready for lunch. Nako, ang sarap. Amoy namin dito yung pinakuluang buto-buto. Why, ang sarap, di ba? Happy listening sa inyo, ha? At saka happy listening din kay Mommy Marilyn. Good morning to you, Mommy Marilyn. At saka pabati niya yung mga taga Zone 2C Carmen, naka Heart FM. Busy daw sa negosyo. At saka yung mga nag-household chores ngayon. Happy listening po sa inyong lahat. Anyway, para sa yung mga pabati, sino ba yung mga birthday ngayon? Huwag niyong kalimutan, ha? Kay basing mangluon na. 0917-1579-927. And of course, let's enjoy our lunch kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart

0: 11:49 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. First hour pa po tayo ng ating programang Heartbeats. Siyempre, Monday na Monday. Dapat buo yung energy natin ngayon, di ba? Enough to survive up until this weekend. But anyway, before tayo mag-weekend, of course, papasahe. Maging masaya na naman yung mga ATM cards natin, di ba? Anyway, happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok sa atin ngayon, ha? Tsaka yung nagpadala. Sino? Ati Cha. Happy, happy listening sa mga Ati Cha. Tsaka kay Cha Cha, ha? Maraming salamat po sa mga pasalubong. At tsaka, eto din, galing nagbakasyon sa Thailand at tsaka sa Bohol. Nako, sana all. May pabati pang sa Wasdi, ha? Happy, happy listening po sa Imodia kay Igig. O, saan ba yung pasalubong natin galing, kahit galing sa Bohol na, sarap naman ng kalamay, di ba? Jamsoy, mga yung pagpaminaw sa imo, ha? And of course, yung mga nasa biyahe ngayon, uy, papuntang Surigao, ha? Tsaka nakatune in sila sa atin at tsaka sinasabayan nila yung mga kanta natin. Di ba, ang saya-saya ng biyahe pag ganyan? Anyway, we'll try to play your request maya-maya lang, ha? Hi then, at tsaka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. And syempre, ang ating BBQ family. Hi kay Minel, Susan, Kalel, Jessa, Kyler, Prime. Hi dal kay Jimsel sa mga nag-early lunch. Happy, happy listening. At saka happy, belated happy birthday kay Princess Mier. Tama ba yun? Oh, belated happy birthday to you, Princess Mier, ha? At saka itong mga nabanggit ko mga pangalan. Nakapunta ba ito sa ating block screening last Saturday? Oh, di ba? Ang enjoy. Happy, happy listening din, Mommy Elaine Gales. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Taguluan, Misamis Oriental. Ating mga kapulisan dyan. At ang mga guwapo dyan sa may Kabanday Machine Shop. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:51 ang oras natin. Let's enjoy our paniudo. Of course, kauban niyo Perminti, ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang beses isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dili ko gustong ni Asya. Papahuwa ka ng babayakan ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan nga irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluiluoy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy og konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa dakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
2: EXL Makabuhay Plus.
5: Maraming salamat, kamakabuhay. Kumusta? And syempre, welcome po uli sa atong programa. Sudsaw sa kaoras, makatunta maghugpong tangtanan. Nang to the endless level. Anyway, makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras, di asay mong nahimutangan karon? Sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw, makagagawon. Ako si Lady Bato, nagmagkuyog na usap kita sudsaw sa kaoras. Uban sa atong toyo og tumong, good health karon og maapuhon og hangtod na sumaabot pang mga panahon. Siyempre, daghang gihapon kitag mga isgutanan kabayan sa panglawas og atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay, nga nagin ang katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today, mauna ang finale sa iyang sugilanon nga gipadangat ini sa tong tulumanon. So, abtik na! Paminaw na natong katapusang sumpay sa iyang kaaginaw na dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

Atod, marahil nga ay hindi kami para sa isa't isa ni Yuri, pero batid ko sa puso ko na mahal ko na siya at siya ang nais ko makasama sana sa buong buhay ko hanggang sa dulo. At kung kailan handa na sana akong sabihin sa kanya ang matagal na niyang nais marinig, saka naman nawala ng pagkakataon. Kung kailan nais ko nang sabihing mahal ko na siya, saka siya binawi ng langit sa akin.

0: di kasubo ko ang nahitabo ni Yuri de lo apo.
1: Wa na siya lulutinoy. Wa na ang taong nagmahal na ko. Namo ni Juno sa tinuray.
0: Dito na lang kutob ang iyang kinabuhi. Gibawi na sa itong labaw makagagahom ang iyang kinabuhi.
1: Ug sakit kay kiring tanan para nako, Lutinoy.
0: Kitang nagmahal kang Yuri, gisakitan, Delo.
1: Ganong siya pa man? Gano?
0: Dako, di ay siyang masakiton. Wa man lang di ay niya isulti ni mo, aron dili ka na mahasol. Ug dito gyud siya sa Manila giatake sa iyang kasing-kasing.
1: Lulutinoy.
0: Buhi og malipayon siyang mibiya paingon sa kauluhan. Pero patay na, og kitang nagmahal kaniya nagmagulanon lamang sa iyang pagpaulit. Kay usa na siya kabugnaong patayng lawas nga nahibalik.
1: Yuri! Yuri!

0: Wak na si Mama Yuri padelo.
1: Mo ka na, Juno, anak. Huwag na hato na nato sa dinis sa iyong katapusang pahulayan.
0: Luuyan ni Mama Yuri, uy. Wak tanyag ikauban sa mga katapusang moment sa iyang life pa.
1: Sakit, anak. Wa malang kita makapanamilit niya. Wa na to siya magakos o bahagi sa katapusang higayon nga may kinabuhi pa siya.
0: Isang nilang padelo, kauban naman siya karon ni Jesus.
1: Husto ka, Juno, anak. Pero unta, nasulti ko man lang niya ang gusto niyang mamahatigikan ako. Nga mahal ko na usab siya.

batod wala nang sasakit pa sa mga bagay na ginusto mong gawin. Nabigyan ka pa ng pagkakataon pero hindi mo ginawa. Mga bagay din na dapat ay matagal mo nang sinabi. Nabigyan ka rin ng pagkakataon pero hindi mo sinabi. Na magkaroon ka ng lakas ng loob para isagawa ang lahat, wala ka ng pagkakataon.

0: paita sa. Andam ka na untang sultihan si Yori nga mahal sab ni mo siya, pero wa naman hinuon siya. Patay na diyang naibalik.
1: Munid ako kong pagmahay sa kinabuhi, bay. May kahigayonan ako kaniadto, pero gipalabay ko pa. Unta na sayod na siyang mahal ko siya.
0: Pero may rason ang tanan, Delo. Blessing in disguise tingali para sa laing kahigayonan ug kaayo sa kinabuhi.
1: Karon, mingaw na kaayo din sa girigalo niyang bahay na ako. Pero pirmi kong madungog ang kanhin niyang tingog din. Mulanog sa akong dunggan, sa akong hunahuna. Dili ko malimot.
0: Bay.
1: Dili na ko madungog ni Yuri bisan isinggit ko pa sa tibok kalibutan nga mahal ko usab siya, bay. Dili na ko niya mabati pa. Ug kana ang labing sakit sa akong bahin.
2: Agay bitaw kaayo ng ingon ana no nga kanang nana kay chance unta para buhaton ang usa ka nindot nga butang kay kalipay nimo og sa tawo nga makadungog unta sa imong igsusulti or even ang pagbuhat sa butang nga gusto nimo nga ikalipay sab niya pero wala nimo gitagaan og chance ang imong kaugalingon to do so. Unya gusto na unta kang bubuhat karon wala pud ang tawo nga imong pahinungdan sa tanan. Oh, that is so agay, di ba? Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa finale, sa kasaysayan, sa atong sender nga si Delo. Naman. Oh, nag-emotion ako. Anyway, unya sa atong pagbalik, kuman sa pipila ka mga pahinomdom kamakabuhay at ipadayon ng sumpay na apa ikatulo o katapusan nga tipaka isi parte sa finale kung katapusang sumpay sa revelasyon ni Sender Delo. Kanang tanan, ninilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Dagan salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato na pagkatumaron everyday. Himo na itong partner sa panganaadlaw nga pagkinabuya para safe kita doon na tayo shield. Patok sa mga nagkadaiyang mga virus o mga bacteria. O pagpanang lito natin mga balatian, inanayon ang pagtanggal ni Ana o ayuhon kita o mamahimong baskog pag-usap ang atong sistema. Siyempre, dagang mga ingredients giusa sa atong kapsula ka makabuhay. O sana di asa daghan kaayo, o sana di asa daghan gyud nga ato ang
6: kakuhaan sa mga bonggang benepisyo mao ang Moringa Oliveira. Oo. Doon ay mga useful nga mga benepisyo gikan sa Moringa sa ato ang skincare routine. Ibaw ka ba ka makabuhay nga ka ng Moringa Oliveira? Makatabang na para makunhuran ang signs or timailhan nga ka nabitaw mamahimok kang advance nga pagkaidaran sa physical kaysa sa imong edad? Kanamang gumoringa powder ka makabuhay ingon man ang oil nakasuporta na sa pag-slow down sa signs of aging. First and foremost, makarejuvenate pag ina sa skin. Sabi na sa skin nga ka ng dry o ka ng dull, mingin ana. Kay puno sa antioxidants ang Moringa Oliveira. Malikayan ni ana ang free radical damage. Extremely important pud na as free radical damage mo na'y makadaot sa ato ang mga tissues sa ato ang panit. Na mao'y maghatod, aron nga ma-form ang mga wrinkles or mga kunot-kunot sa panit. Di ba taganana ng mga kunot-kunot, no? Di ba? Anyway, ang Moringa usab, doon ay vitamin C makatabang para ma-repair ang mga damage ng skin cells. And gawas pa ni ana ka makabuhay, doon na sa chemical nga ginatawag na itong cytokinins na makapaboost sa cellular growth sa ato ang skin. Ug balikayan ang cell destruction. So sa paggamit na itong Moringa ka makabuhay, you can say goodbye to sagging skin. Ano sa sagging skin? Kanang yat-yat nga panit. Pero kana pa sa kung mag-diet ka, unya dili ka mag-exercise, dili mo huugot ang imong panit, maglaylay na hinuon. So, samtang ikaw mag-diet, di ba? Healthy diet ang atong gisgutan ka makabuhay, maglihok-lihok sad ka magpasingot, di ba? Para kana bitang busok gihapon bisan pag namayat. Yan. Anyway, ang antioxidants nga sa Moringa Oliveira ka makabuhay, makatabang na para protektahan ng atong skin gikan sa mga dili makaayo na ito nga ultraviolet rays sa adlaw. Gawas ni ana, ang Moringa Oliveira bonggang-bongga sabna sa atong mga ngabil or lips. Sama na sa atong nalitok sa unahan, ang Moringa na ilhan nga na ay moisturizing properties nga maayo-kaayo sa atong panit. Mao na bitaw ang rason na kana nga tanom, mao na'y susi nga mga ingredients nga mao'y makapanindot o makapahealthy sa atong lips. Oo, nago na sa mga lip balm appeal o inana, o lip creams, inana. Ang Moringa makatabang kamakabuhay para magpabilin nga atong ngabil soft. Sana all soft. And syempre, smooth. Ganon. Kanausang antiseptic properties nga naadya mismo sa Moringa Oliveira ka makabuhay, makabinipisyo again ng atong skin, ana. Magamit maguna in case of skin cuts or na ay mga samad or abrasions or ka na mga paso or mga pangos or skin infections or rashes baron or sunburn marks or mga pinaakan sa mga mananap. Makatabang para walay makitang marka sa atong skin. So, dakog ikatabang, di ba, ang Moringa Oliveira. Unya, makatambal pag ina sa mga acne o ka ng mga dark spots. Unya, fantastic man na, no, para sa skin ang Moringa. Makaproduce pag ina mga bonggang resulta kung adlaw-adlaw nato ng konsumuhon. Di ba? So, nagkinahanglan ta o Moringa Oliveira. Kung ang Moringa Oliveira ka makabuhay, usa lamang ka na sa 17 mga ingredients na naadya agisagol sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Maunang ato na nang tumaron everyday. Kaya dagantang makuhang mga kaayuhan para magpabiling kitang healthy. Di ba? Imno nato kana isip ato ang dietary supplement.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Dagang salamat ka makabuhay sa mga acidic diha. Kunya na ay acid reflux. Kunya kung muinom mong kape kay magpalpitate o mataas ang BP, magluya, manghoy, uban pang mga balatian nga huwag ka kasabot kun hay nako, kana uncomfortable kaayo. Pero kay kape is life man ang peg. Ayaw ka bala ka kamakabuhay. Kanang kapini mo diha ang imong naandan nga imnon nga walay benepisyo nga ikahatag sa imong lawas ay padapli na na. And please mag-switch na kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape all-in-1. 17 ka mga ingredients giusa daghan pod uyab ubay-ubay kuya buyag. And syempre usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay. Mao ang Arabica coffee beans. Musa pay mga health benefits nga makuha nato sa Arabica coffee beans. Nag-offer na ang Arabica coffee beans sa ato og nindot nga mga kaayuhan para sa atong panlawas. Oo. Makaprotekta na sa mga cells kay nanay antioxidant compounds. Unya na gipahitabo nga pagtuon or studies kamakabuhay nga nag-indicate nga antioxidant properties na adiha sa ato ang Arabica coffee beans. Oo, na phenolic acids nga mo'y makatabang para protektahan ang cells sa human, sa tao mismo, gikan sa radical compounds nga mo'y makadaot sa ato ang kinatibuk-ang lawas. Ang research pod nga gipahitabo nagsuggest nga ang pag-inom nato sa coffee nila makapaubos na sa risgo sa pagdevelop sa endometrial and liver cancer. Gawas ana og uban pa mga tipo sa cancer diseases sa atong

0: Genic acid sa Arabica makatabang para batukan ang mga nagkadaiyangan bacteria. Kana pipila lamang sa kaayuhan nga ikahatag nato sa atong health mismo, sa atong baba, sa atong ngipon. Sa ato kinitibok ang lawas, ang Arabica coffee beans. In surprise and good news ka makabuhay kay atong Arabica coffee beans. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape nga all-in-one. Ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Sa imong pag-inom sa atong kapiwa kay angayng kabalakan, bisan pagkada adlaw mo inom ka sa EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Maraming salamat ka makabuhay ug alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: And right now, kamakabuhay niya na ginang sumpay ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon sa atong sender nga si Delo Abtik. Now na, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: walang kasing sakit ang naramdaman ko nang mawala si Yuri at hindi ko nasabi sa kanya ang mga dapat sabihin. Ang aking pamilya ay walang pinagbago rin. Namatay na't lahat si Yuri, hindi pa rin maganda ang nasasabi nila para sa kanya. Sana kung wala silang masabi na maganda, lalo na ang aking ama, hindi na lamang sana kailangan maglabas pa ng opinyon. Patawarin ako ng Diyos, Lady Batod, pero nakakahiyang maging bahagi ng aking sariling pamilya.
1: Dinibay aghapon si Mama Monet, Padilo.
2: Ha?
1: Padilo, nakabantay lagi ko ni Mama Monet do. Buuta na siya, no? Lahit na siya kaysa una. Mingawo naman gani ko niya.
2: Juno, anak.
1: Pero, dili naman ni mo siya love, kay love naman ni mo si anhing Mama Yuri. Mao nga, di na lang kumuhangyo ni mo.
2: Muhangyo? Ngaon sa unta, anak?
1: Nga magbalik mo si Mama Monet, aron kumpleto na ta.
2: Unsa?
3: Wa ka sultihin ni Jono sa akong apo nga gusto niyang may mama?
2: Pahuri,
3: nganong dili mo man paminaw ng ibong anak? Nganong dili mo ihatag ngadto niya ang iyang gipangayo? Kay husto siya, nindot og lahi ang kinabuhi sa anak nga kumpleto ang ginikanan. Pero wa ko magsulti nga laing babae ang himuon mong mother figure ni Jono, ha, Delo? Si Monet mismo, siya. Nganong dili ka mo magsugod sa uno? Mamawi ka mo sa usag-usa?
2: Dili ingon ni anak ka sayon pa?
3: Hain ba ang dili ingon ni anak ka sayon? Ang pagdawat o ang pagpakigbalik mo kang Monet? O ang paghikalimot mo sa bayot mong kapuyo nga may panaw na?

batod ayoko sanang maguluhan sa sarili kong kagustuhan at sariling damdamin, pero sadyang nasa ganyang sitwasyon po ako sa ngayon. Namimiss ko po si Yuri at natutunan ko na nga ho siyang mahalin. Pero wala na siya. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, hindi pa rin nawala ang damdamin ko para sa kanya na itinuro niya sa akin. Samantalang si Monette na aking dating asawa ay bumabalik. Nais ko po siyang bigyan sana ng isa pang pagkakataon alang-alang sa aming anak. Pero paano ko namang mapaninindigan yan? Ibang tao na nga ang itinitibok ng aking puso. Paano ba ang magpasya ngayon sa buhay ko? Pagpayuhan niyo po sana ako. Maghihintay po ako. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa aking kwento. Hanggang sa muli, ako po si Delo.

0: kinabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk-an na gayod sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Ayan, unya human sa pipila ka mga painom dumamalik ta para ato ang hatagan sa pagtambag ang atong sender nga si Delo kay maginaiyang purpose sa pagpadangat sa inyong kaagi diri sa tambagi ko, Lady Badod. Ganyan, maghugpong taon niya, maghiusa ta sa ato ang mga igtatampo nga opinion. Tambag para niya. Kanang tanan, din nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na. Tipid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Maraming salamat, kamakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo sa kanunay, ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ay, tumarka na ba ni Ana? Karang adlawa, kamakabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid kinalang nga ka na mahinumdum rata. Para kanunay protektado ang atong mga kaugalingon o kundon natin mga balatian sa everyday na to nga pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Katabangan kita nga makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o kanang mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement. Kaya tungod kay daghan ang mga ingredients nga giusa diha ka makabuhay. Ug matag ingredients, doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa itong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa traditional nga medisina, ang lagundi mismo ka makabuhay. Kanabitang dugay na gigamit na sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, especially din sa Pilipinas. Unya, nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo-hubak, minana. Unya, sa bag-uhay lang mga findings and reports, doon ay positive nga confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo ug uban pang mga benepisyo nga atong kinala makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nga matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development, kamakabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough, ha. Tanang matang sa pag-ubungan ay plema, minana, o sa baga, minana, sa dughan, makatabang yun ang lagundi. O ang lagundi pag yun, makapakunhod sa viscosity o sa kabag-un sa mucus or plema. Unya, makapa-improve pagyod sa phlegm color. Kaya kung ma-improve magyod ang phlegm color, mas dali lang ito ang pagkulihad or mas dali ang pag-release, ana, gikan sa ato ang lawas. Unya, makalesen pagyod, makatibhang. Diba kung ka nang ubuhon ka, katuloy mo tutunan si kag-usig, si kag-ubo. Sa imong pag-ubo ka makabuhay, magsakit ay mong dughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. So malikayan na na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun na sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya ma-address pod ang shortness sa tuang paginhawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin ginatake kanunay nga lagundi. Sa research, nga gipahitabo, syempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang gi-expound nga ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga adunay asthma, adunay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas labi na sa ato ang pag-ubo or kanang mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiya nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mao nang utuman nata everyday sa atong EXL Makabuhay Plus capsule isip atong dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ang atong programa, Kamakabuhay, ang Tambagi ko, Lady Batut. Ihatod ka na ito, siyempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. And of course, muwagtang sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, pubatok na sa mga nagkadaiya, klase-klase nga mga balatian kamakabuhay sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Ang pag-inom niya na Lady Batut unsa og pila ka buok every day. Okay, eto na yon. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule imintin na lamang nato na ka makabuhay. Kung ikaw adult, usa nga to sa duha ka kapsula matag adlaw. Syempre inadlaw nga tubig imo pagaimnon ha kanang warm water dili in town bugnaw. Nga mo inom ka sa tong EXL Makabuhay Plus capsule sa dili ka pamukaon, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na na kay sakit, mas daghano na to ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo ka kapsula, katulo sa kaadlaw. Siyempre, ang tubig yapon kapag ka-iminon, inadlaw nga tubig or warm water. Sa dili ka pamukaon. Ana, pwede sad nga after mukaon, pero paabuton sa saan mo ang usa ka oras. Kanag yapon, isip ato ang food supplement. Susama ba na ako o sama sa uban pa ka makabuhay? Everyday kang may tumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung mo na imong gibuhat, good for you. Maka-avail kag bonggang-bonggang kaayuhan sa imong lawas.

Okay, may anlaw sa kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa sa matang anlaw, no? Nga mabati diya sa inyong mga radio, ang mga panids sa kagahapon. So, kinilang yapon yung higala sa Kuya Arn, ngayon ikauban, sabay sa paghatag na usap, o laing pagtagad sa laing tampo, ng gisaling o gisugilon diri kanato o giasoy sa usa ka lalaking na si Glenn, taga Panabo City. Inaot ko mahigala nga ana mo nagpaminaw lang gihapon, no? Atong sinderos po na ako taga Panabo City na si Glenn. Inaot ko Glenn na nakakaroon sa imang nahimutangan. Pero sa dili pa, natusugan sa paghatag o kinabuhi, kumustahan sa nato atong mga nagpaminaw sa naglalaing mga lugar. Labaw sa tanan na nagmintin na yun na nagkamit na sa atong mga produkto. Ikan ni Anto Handod karon pabilin sila nga nagsalig, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko mahigala sukan ni Anto Handod karon nagpabilin niya po mo nga nagsalig sa atong mga produkto. Ibalo ko, kinasing-kasing na ko gishare sa inyo ha, nga makahatag yung kini o mayang binipisyo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog panahon sa kagabion, kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo may gala makatabang sa mga tao nga naaniana ng mga problema sa pagkatulog. Nakabalo ba si Mimi Tukarang inyong insomnia? No? Kasagaran yun, no? Sa mga insomnia o yung mga gala. Muna ay kasagaran isulti nga Mimi Tukarang insomnia mo nang naglisod sila sa pagkatulog panahon sa kagabion. Dili lang sa insomnia mahigala, bisan pa man sa mga high blood diabetes, makatabang kay atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Unsa nila yung ilang kapihon nga naana sa ilang high blood, na sila diabetes, unsa nagay maayo ani nga kape. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, gawas nga makatabang sa pagtulog, nga mahibalik ang normal nga taas-taas nga paghinanok sa taas-taas nga oras. Makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay nga mahibalik ang taas-taas nga oras sa inyong pagkahinanok, mga higala. Kung naamoy problema nga dili mo makatulog, mutakilid na lang mo suwala, mutakilid sa too, muhayang na lang, mukulob, usay datugan ang naong unlan para makalimot, mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, makatabang niya na sa inyo, ha? Imintin lang ninyo, tagtunga sa kutsara, naku na kayo nagtabang sa inyo, ha? Nagkantidan lang na siya og 4 pesos o 5 pesos baka ang karatimpla ninyo. Ingana lang mga silingan ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pero walay problema kung inyong usahon ka kutsara. Tag-usag tunga ba para yun matod pa nila mo ipikto yun. Pero pwede naman gunagun ang tagtunga sa kutsara para makasim lang yun mo. Basta kada adlaw lang, di lang nyo si Piaton matabangan yapon mo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kanang naglisod sa pagkatulog sa panahon sa gabion, sa hinahinay ibalik niya ang regular ninyo nga paghinanok nga taas-taas na nga oras sa inyong pagkatulog. Nya ka na pong pagbawas, mahimo na pong regular matag-adlaw gin mo makapagaw sa inyong hugaw, pinakataas ka duha. May na lang na ikaisa. Sulay ninyo mahigala, kumutisting mo, ingnon lang gin ninyong parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, magigitong madawat ninyo nga pouch na may pagka-black, may pagka-gold yellow. Nasya'y tatak nito nga 200 grams kay duha man ika klase atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na ay 110 grams kanang gagmay o napoy kanang 200 grams dangko na siya. O may pagka-black, may pagka-gold yellow ang pouch niya na. Na'y picture nga mag na timplahan nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o napoy siya malunggay, mangustin o mais. O naana niya mga higala ang iyong picture. Presentable sa mga itong pouch niya na mahigala. Inout kong asulayan ninyo, katong wala pa makatisting, katong nakatisting na eh, ipadayo ninyo mahigala, ayaw ninyo talik di atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon tungod kay nabalik na inyong normal nga pagbawa sa matag-adlaw o inyong pagkatulog. Imintin na ka na. Isang sa tibong pamilya pwede kayo. Okay, mahinout ko nasabitan ninyo mahigala, no? Sa lain bahay, nasab kitay Coffee Corn Purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple, angayan ba ninyo tistingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero tistingin ninyo mahigala. Kaya naa siya mga nindot kayo ng mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naa sa atong Coffee Corn Purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaor yapod sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Og napod siya sagol nga moringa o malunggay.
Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mao ning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og din napagid siya itawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Og napagid siya sagol nga ampalayan, ailhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala fats na siya, taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Ailhanan yung ampalaya, unsa maayong benepisyo nga ihatag ka nato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar o dugo na to. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa line bahin sa mahigala, napod kita'y pang-energy. No? Pang-energy nga coffee. Itawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong matrabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag-adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mahigala, no? Mo, nidumduman ninyo ha? First time nyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapin ni atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya uban sa Coffee Corn Purple, no? Kining pong Coffee Corn Gold, ano man siya mapalit sa mga parmasya. Kining duha na to kabagong mga Coffee Corn Purple, anaanay sa mga parmasya na, o kining Turbo Max Coffee po. Kining Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantungan to, kung maanad na kamo, makontrol lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na kasashi. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy mahigala? Ikaw mahigala, no? Tagtunga lang sa sashi, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini tipiktibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable root. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og napagid siya sagol nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise recovery og stress management. Og napagid siya sagol nga re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Mao na nga hintitan eh, no? Para dili ta matakbuyan o mga ubo lagi, no? Mao na ang ikatabang sa re-ginseng nga nasa itong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag isa'y Panax ginseng ug horny goat weed. Ang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa o daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mga higala, no? Ang atong Turbo Max Coffee.
Pag dili malikayan, mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun yung mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikantang isingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan patrangkaso pagyug ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, na malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang ka sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo ipanuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gyud na makadaot sa inyong baby tungod kay wala siyay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gyud siyay halang. Mild lang gyud na siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero unya na taon-taon ha. Ato lang sa nasugdan sa paghatag ng kinabuhi, ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Glenn. Glenn, ano yung imong kaagi?

0: Rebecca? Rebecca?
1: Oh. Si Nestor. Okay na lang, Nestor. May ka nakaabot na ka.
2: Oh, ano nagawid-awid kasi mong tiyan?
1: Marag sakit man.
2: Mone, kanunig yun ako na samtang tuwa ko sa trabaho? Kay kabulan na nabayan mo karon, di ba?
1: Oh, lagi. Sakit-sakit nga ni.
2: Sige lang, pagsulti lang din kung murag di na makaya, ha? Kay mangita tagpaagi nga, mahatulin ka sa ospital. Kanilang magluto sa kus panihapon nato.
1: May ka nakakwarta ka.
2: Nakakwarta gihapon? Basta mulihok lang mo, gawas lang din sa balay. Makita gihapog mayon.
1: Kanilang, atabangan na ka, makaya naman ako.
2: Ay ko. Dali din, para magsulti-sulti ito sa kusina.
1: Ha, sige.
2: Wala pa kita nakahibalo kung unsay atong anak. Lalaki ba na, babae?
1: Lisod, Paul. Nga di lang magkagusto nga ato na ipatanaw kung babae ba gini o lalaki.
2: Todd, Rebecca. Wala ba kayo nauna sa imong mamag papa ni mo?
1: Naagaw, nagunaw na ako kung lapapag mama. Sugad nga, nang lakaw ta nga. Supa kay sila sa imo, ha?
2: Maulagi. Dili magpadayon at atong relasyon. Kung tuwa ta dito sa atong lugar, nga dili pwede. Nga dili ta magpadayon. Kinagsaba ka. Kay mukawat man tag-adlaw nga. Kita lang duhang mag-uban. Muna nga nahitabo. Nabuntis ka. Muna'y nakapadasig sa ato nga. Magpalayo na lang ta sa iyo mga ginikanan.
1: Mga kani. Kaya lisod po kayo nga mataw ni akong anak. Nga magkabulag kita. Di sab sila makadawat ni mama. Nga magpakatao kong anak nga. Ikaw ang amahan.
2: Ginawat ko na na. Pero importante kita ang mag-uban. Uban sa umaabot na tong anak. Wala ba kay plano? Baka mabati kami ngaw sa lahat. Nga paglakaw na ito, duha na nakabulan ang tiyan ni mo sa pagtaba na ito. Di ba? Ngayon mo kong gisultihan nga, duha na nakabulan ni mong tiyan. Babaki kami ngaw sa imong mamag papa, labi na imong mama.
1: Naagot. Kaya ako man mga ginikanan. Pero ikaw ang pinaka-importante para sa ako, ah. Mister, labi na kini atong anak.
2: Pero ikaw balakan. Taman sa kumahima. Maningkamad ko. Ipakita ako sa iyo mga ginikanan nga kaya na akong atagaan kagkaugmaon. Huwag sa umabot nila nga apo. Pero bisang dili nila isipon nga apo na nila atong anak. Kaya tungod sa ko, ah, nga ako'y amahan. Okay lang.
1: Sige na, paghihikay na din, ha. Kahit ting paniyot to na.
2: Oh, sige. Nag-try.

0: Nestor! Nestor! Uy, Nestor! Kaya sakita sa akong tiyan.
1: O, oh, Rebecca! Nonsa ka?
0: Sakita nga akong tiyan.
1: Sino, Razaron? Alauna na sa kadlaon? Sakit mo diyan?
0: Oh, di na akin makaya, Nestor. Masibang anak na ako.
1: Kanila lang! Kanila lang kamugawas ko! Mangita kong sakyanan! Iyan doon ka sa hospital! Kanila ka! Kanila lang! Pukong sa pukong!
0: Magdali! Sakita na sa kontiyan!
1: Kanila lang, Rebecca!

relax lang, mister. Di araka. Ma'am, matiba na daw niya ako kung sawa. Ganina rin siya, sakit na siya yung tiyan. Di araka. Maghinaot ko nga. Mayon ang pagpanganak sa akong asawa. Ginoo, tabangin daon si Rebecca, Ginoo. Nga dili sa maglisod sa pagpakatao sa among anak.

Nahilak si bata. Walilain ako na rung anak na tao. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo na tao, anak. Mayong pagpanganan ni Rebecca.

0: Ay. Salamat na gagawas natin sa ospital. Tama-tama gina itong tipon-tipon na itong akwarta para sa pagpanganak ni mo, Rebecca. Laki gina itong anak.
1: Mau gani.
0: Kumusta yung mag-ibati ni mo?
1: Luya pa. Natural mga ginang bagong mga anak. Luya man yun.
0: Akaw na yung lugaw. Iim na ning gatas.
1: Ah. Ibutang sa ng bata at sama kasi mga kogos niya na.
0: Kanila lang haka ako sa ibutang para mahungitan taga.
1: Ah, sige, sige.
0: Oh, kao nene.
1: O sa ipangalan ni mo sa itong anak?
0: Glenn. Muna akong plano, Glenn akong ipangalan. Eh, lucky man.
1: Ah, kontento na ka niya ang pangalan?
0: Tama na na. Nindot na na para sa bata. Bagay po siya. Tiso isap. Liwat sa papa.
1: Sige na, kao na. Ah.

0: Oh, nakabot na rin ka.
1: Oh, ang bata.
0: Ato, bago lang ako gibutang sa iyang duyan.
1: Ah, o na prutas o kao ni ini. So, nagtinog-tindog na mali ka.
0: Oh, okay naman. Basgog-basgog naman ko. Ang kahikahikay na gani ko.
1: Uy, psst, ay sa paglaba ha. Kasi maglaba-laba na po ka. Ako rin bahala sa mga labunon, ha? Ay, paglaba. Kaya di ta magkano problema. Kaya pasin mabugat ka. Dihara ka. Igura ka mo atiman sa bata kung makaya ni mo. Nya, di tabaya ka pabirlaron. Basta murag magkano bata, murag magpurisyo.
0: Lagi sir, ako na ibahala sa kaugilingon.
1: Kinanglan mabalik ang imong normal nga kondisyon. Ayaw pagliok.

0: Uy, kapoy, trabaho.
1: Kapoy ka?
0: O, walo ko nga dito sa pagpamalingki. Muray, kapoy ba ko? Mauli ano ni basta na si Glenn.
1: Talit to ka, oh. Tod, wamante masudan karong panihapon.
0: Unsa ni oras? Wow, pamadi alas 4. Mamalingki ra ko ron.
1: Ako na lang, para makapahoy kag maayo.
0: Kaya na ni mo?
1: Guarantee man, kaya na, God. Sa mga grabe yung mani mo ka, oh, eh, uy.
0: Ang ako man, God, dili ko gusto magka-problema ta. Kaya basin mabughat ka.
1: Hindi na. Tama na kayo, kondisyon na kayo ko. Kuskogos na kanan ako ng bata ka kanina.
0: Oh, kaya na mo malingki?
1: Oo, lagi.
0: Agay kwarta, oh. Taiguaran eh. Palitragsudan na pamantay bugas. Anong 200? Ikaw na ipili itong si ganahan mong isda, kay ganahan lang po ko.
1: Magkulay lang sa ta.
0: Mas mayo, gulay. Sige, ikaw lang sa amag sa character tricycle. Sobra-sobra pa na. Gulay-gulay lang. Magpalit po kong isda po. Ako nang bahin-bahin nun. Sige, kay kanaragin akong na-incoming town. Sige, kay Corribantes bata. Ikaw lang siya malingke ha.
1: Ah, oh, sige, sige. Atos ako. Time pa sa nakalimot kong kiss.
0: Kiss-kiss, mag-iun. Hindi alas palingki mo, kiss pa.
1: Alang-alang, ato na naro na itong kaugilingon. On sa magkantawahan na ka. Pamangkina ni store.
0: Ah, sige, Rebecca, I love you.
1: Love you. Ang bata, ha? Mantayin ang bata. At di man na nagmaayo din, ha? Masing lamok ka na.
0: Ako rin bahala, ma'am. Ikaw, cute.
1: Sige na, ato na sa palingki ka.
0: Pagtanawa, pagambing sa imong ato sa palingki.
1: Oo, sir.

Wala pa man si Rebecca. Wala pa gani alas 4 pagadto ni sa palengke. Pinakatas, butang na itong isa ka oras. Alas 6 naman. Saan man ako niya? Ako tangan pason sa palengke, pero ang bata. Mabuto lang ako kadali. Kaya kung di ko siya kauli, mangita ang pagi nga na'y makabantay sa bata.

Ulang git. Sa matuko sa musilingan. Magpatabang sa kong makabantay kadalay sa akong anak. Nga nuhulang dahil si Rebecca kung sa ginitabo. Imposible nga din si Kaulay, pila na may pagpamalingki, God. Magpatabang ko. Magpamantay ko sa bata. Lalaay ka malaka, ako na'y magbantay sa dere. Tutalo pa man sa Kaulay si Manong Nimo. Nang kadali lang kayo nang ha. Kaya pa Kaulay si Rebecca. Ah, sige-sige na ito, apasa ka. Unang salamat kayo nang. Itimplahan ako ng atas nang. Nabibiro niya na ako ipabugno nang. Ala, sige-sige, ako na'y bahala na. Sige na ito, ana. Para makauli dahil yun mo kung magkita ka mo ni Rebecca's palingke. Sige nang.

Andito ko sa Luya. Mukha magiging si Rebecca. Saan? Wala magiging. Imposibleng dili mo pa uli si Rebecca kung humana siya na malingke. Saan?

ay asa man si Rebecca? Ambot lang. Ikulbaan ka. Kay nga no, unsa may hunahon na ni mo nung ikulbaan ka man. Wala kay nakakita ka niya. Usa sa iyang pamilya. Unsa imong gisulti? Nang salamat kay nang ha. Nang basi makahangi usa imong sunod. Wala ka na yung problema. Sige na. Ikulbaan ka. Basi na nakita kang Rebecca. Usa sa iyang pamilya. Gipugos siya sa pagpauli. Kung tinuon man nasa unahona. Hibalo ko nga nagunaw na si Rebecca sa pagpauli dari tungod sa among anak. Hibalo ko nga wala siya karon mahimutang. Kung atuwa siya sa iyong mga ginikanan o pamilya. Kinalan ba sa iran ako kung tuwa ka dito? Basing ipugo siya o ipuwir siya sa pagdala para makauli siya sa ilang balay. Kinalan ba sa iran ako, ma? Wanto ko sa ilang.

Oh, sige, sige, ibilin ka ng bata din. Diri na lang ka na sa balay para kung naya kong trabaho on diri, mabantay-bantayan po na ako na, si Glenn. Salamat kayo na nga. Pagsusi dito sa iyang ginikanan kung naamadyo dito. Para masayod ka kung naagyo dito. Sige na nga, tusa ko nang. Nang dekorta na ko, 100 na nang. May nalang kung si palito ni mo nang. Ay, dadana ka na. Total ni amay gatas dere. Dadana ka na kay magamit ka na ni mo sa imong pagbiyahe. Sige na. Oh, sige na. Salamat kayo na nga. Sige, sige.

Yan ako. Mupadulog sa ilang balay. Para may balaan ginawa nga na-address si Rebecca. Kung nakabot siya dire, sigurado na kaya nakakita siya yung nagipuwersa sa pagpapauli. Pero lang ako mag-istambay. Niling talisay ang kahoy. Wala. Ang manghud ka na ni Rebecca, mga babae. Tawagan ako.

0: Oh, hala. Kuya Nestor, ikaw na.
1: Din, munguta na lang ko.
0: Naaman si Ate Rebecca gabi eh. Diri na siya kagabi eh.
1: Dirigit si Rebecca?
0: Oo. Unya, ganin na kadlaw. Naglarga sila. Si Mamag, si Papa, o si Kuya po na ako.
1: Naglarga sila?
0: Oo, padungto sila sa Davao. Dayon, adto rin sila sa Manila.
1: Unsa? Gidalay mong Ate Rebecca?
0: Oo. Nabatian man to na ako. Masin mo anhi daw ka. Mati, gidala nila sa Davao.
1: Unya, tinun pa itong imong giingon nga maantos Manila?
0: E nga man ni Mamag Papa.
1: Galusin sila mabalik?
0: Mabalik naman to sila ni Papa karon na week. Pero si Ate Rebecca, dito na to yung ni Kuya Pot sa Manila.
1: Hindi na mauban si Rebecca pagbalik?
0: Oo. Pero dito po si Kuya po na ako mo'y mabantay ni Ate Rebecca kay basin mo lakaw daw. Mabalik diri.
1: Kinuo ko. Oh, sige. Salamat din.
0: Oh, Kuya. Gabi-i raman to si Ate Rebecca pero kanina nang larga na sila.
1: Rebecca. Mabaw ako misugot ng pamalingki siya. Kahibalo ko. Nagi, ano nga makita niya sa nakailangan niya.

0: pastilan wala na si Rebecca.
1: Oo lang. Gidala sa sayang mga ginikanan sa Davao. Diretso na daw to silang Manila.
0: Yung saon naman tao ni imong anak. Huwag makabantay ni ini kanunay ka magtrabaho ka. Pero sige lang, ay kabalaka. Anhiya kami, mutabang sa imong hanistor. Paningkamot lang ang makasuporta ka sa imong anak. Pamilayin katabang, pagbantay lang sa imong anak.
1: Salamat kayo na.
0: Nga lumihila ka.
1: Naluoy ko sa bata na. Mabot ang higayon. Nga makaangko na siya og saktong buhat.
0: Ay natural mangita yung inahan. Mao na Elison. Nalasige arisa ko, Nestor. Ibilin na ka ng bata kung mo trabaho ka. Ihatod sa balay.
1: Sige na. Salamat.
0: Ayaw na paghila. At imana imo anak. Paningkamo nga mapadako ni mo siya. Kaluoy po ni Tao ni Glenn. Magdako siya nga walang inahan.

0: pastilang Glenn. Pila ka katuig diri nga ibilin-bilin ka sa papa ni mo, Mister. Ah, karon makasabot ka na sa sulti ah.
1: La?
0: Asan na akong mama, Lola? Ay, taas-taas nga istorya, Glenn. Si papa rin magpasabot sa imo ha. Karon nga nangutana na gyud ka. Maunay giingon ako sa imong papa nga mangita gyud kag mama.
1: Asan na akong mama, Lola?
0: Si papa rin magpasabot sa imo ha. Pangutan unto ni mugikan to sa trabaho ha.
1: Oh, Lola.
0: Dali diri, para

0: Nang, asa si Glenn? Anak, akong gitawagan ni Glenn. Dali, dali. Oh, Glenn, anak. Pa? Oh, bless, Papa. Kaloy nga si ginawa, Nang. Nang, salamat kayo nang, ha? Ay, nang, sige namang ginadari. Nagdako na si Glenn. Nga, sige nadari sa balay. May siguro, Nestor, magminyo ka otro para na makabantay ni Glenn. Nang, magminyo ka otro, Nang. Ay, oo. Kaya hindi naman yun siguro tumubalik si Rebecca. Para na po'y makita nga, inahan. Pwede rin ko na inonin mo si Glenn nga mao na imong inahan kung makakita ka nagbabae. Nga ikapuli ni mo ni Antong Rebecca. Wala ba yung kay nabalitaan ni Rebecca? Wala na lang. Wala na sa kumato sa ilang lugar. Basin wala siya dito. Basin na na to'y laing pamilya. Nang, ato sabi sa balay nang. Glenn, anak, tanah. Dali, dali. Baba ni Papa dali sa likod.
1: Opa.
0: Madali, dali. Nakuha na lang ang paan. Pastilan. Amahan na rin yung tawag, anak. Pagminyo na, outro, Glenn. Pagminyo na. Para na inainang makita si Glenn. Sige na, Nestor. Pagminyo.

0: 봐봐. 워낙에 어스대고 마마 아빠. 아 고기 빵은 따나 실로라.
1: 언제 이거냐?
0: 이거로 너무 술티. 이거로 너무 빵은 따나 나서 시 마마.
1: Anak, abi ni ma, bago pa ka na tao ni Adto, iguro ni balik ang kondisyon sa ibong mama. Miya to siyag palingki. Mauto hinungdan nga, nalayo siya sa toa. Gikuha siya sa iyang pamilya, iyang mama punog papa.
0: May uban na ito pa.
1: Imong lula o lolo ni mo, walay gusto sa ko, ah. Kaya kinilig yung way trabaho na to nga, klaro. Tinood ban sa minun, anak. Pero nagkahinigugmaay may sa imong mama. Hantun nga, nagsabak si mama ni mo diya sa imo, ha. Mauto nga, nagpabilin pagyapon. Nakontra ko sa imong lolo o lula. Makasabot na ka, anak. Wala sila ganahay sa ko, ah. Mauto, nagtaban may ni mama ni mo diri sa atong lugar.
0: Ah.
1: Pero nagpadayon imong lulo ug lula sa pagpangita sa mama nimo. Hantun nga nakita nila sa palingki si mama nimo nga namalingki mo to siguro hinungdan. Nga nadala nila, wa na siya kabalik hantun karan. And yato siya sa layo, dito na siya sa Manila.
0: Dili na nato makita si mama pa.
1: Wala ko kay balo anak, ba sinanay laing pamilya si mama ni ma?
0: Kuhan ako'y mama kung naasip pamilya.
1: Sige lang anak, may bala na nato sa ngantungan to. Magkita ragyapon mo ni mama ni ma.
0: Pero na na sila in pamilya pa. Na na sila in pamilya.
1: Sige lang anak. Kung nanay laing pamilya si mama ni ma, tutal di araman si papa. Ako anak, mag-uban ta. Ay kabala ka, wala si mama.
0: Kita randuha pa.
1: Oo, kita randuha, pero matimanta ka. Tagaantagag may kaugmawan anak. Maningkamot ko tamang sa kumahimo. Basta, ako rin bahala sa'yo mo, ha? Panggaon ta ka, mahalon ta ka. Ha? Pag mo iskwila na ka, duga nga pa rin ako pagpaningkamag. Ay, kabala ka na. Ani ako, nagkauban ni mo hantun sa kantoran.

0: Wala rin bali anak, naka-eskwela na ka.
1: Oo pa.
0: Oh, kumusta si ma'am?
1: Hadlok ko usahay pa.
0: Ngano madlok man ka?
1: Pangutanon ko ni ma'am sa di ko cancer.
0: Magtuon lagi.
1: May pawak lasnit pa kay mag-homework siya pa. Iya daw mama mo answer.
0: Sige lang anak, ako rin mo answer sa imuhang mga homework ninyo mo.
1: Mga kani, usay kapuyo na kapag abot sa balay. Igo na tayo mo magkaon. Matulog na rin ka kay kapuy mo lawas. Ako ni mag-answer-answer. Marong pa.
0: Sige lang anak, saan din lang ng marong? Basta may eskwela lang yun ka, ha? Kanadlaw eskwela yun, ayaw yung absent, ayaw kahadlok ni ma'am. Kay normal na anak. May marong, napoy ma-check, ana lang. Pareho lang anak, ha? Ay kabala ka marong ka kay dili na masuko si ma'am. Kay normal na na si ma'am nga na marong yun ng mga estudyante. Sa ilang mga homework, mga quizzes, ana man na siya.
1: Ah pa.
0: Basta timan ilang yun, eskwela lang yun anak, ha?
1: Ah pa.
0: Okay na.

0: Papa, layo ang lugar ni Mama.
1: Ngano nang utana ka anak? Katulog na.
0: Gusto lang ko makakita sa ako Mama pa.
1: Gusto ka makakita sa naong ni Mama ni Ma?
0: Namang to'y magipakita nga picture pero...
1: Gusto niyo personal?
0: Oo pa.
1: Anak, makita ni mo si Mama ni mo, nanay lang yung pamilya.

Makakita ka sa personal si mong mama, basin masakitan lang ka. Di lo gusto masakitan ka, anak. Kaya basin kung makita na ni mo siya nga, nanay laing pamilya, nanay anak po, masakitan ka. Gusto lang ko makakita kay mama pa. Balang na na siya'y anak lain. Parehas kita, anak. Masakitan. Nga makita na ako siya nga nanay laing kaubang lalaki. Pamilya. Ya, ikaw po masakitan ka kay nabot siya'y anak. Sige lang pa makakita lang ko kay mama. Oh, sige anak. Karong sa balo, walay klase ninyo. Maningkamot ka, makaabot. Pamasi lang ni ato, ha? Pamasan lang ni ato kung nanabagin si mama ni mo sa ilang lugar.

Ginoo, tabangi ko. Tabangi ko, Ginoo. Kaloisaw nga na. Kahibalo ko kung naayang inahan dito sa ilang lugar. Makita niya nga nanaylaing bata o anak ngayang mama, masakita niya akong anak. Nakasaad na ko nga muadto ko sa ila. Ubanon ako siya. Ligo na lang may Ginoo. Ay may pasakdi ha. Anak, tulog na anak. Tulog na. Magkita rin hapon mo ni mama ni mo basta naana sa ilang lugar.

0: pa? Mana na ilang lugar pa?
1: Oo, Glenn. Da, magpadol na dito, Glenn.
0: Ha, sige pa. Naka si mama pa?
1: Wala ko kay balaw, Glenn. Huwag naan na bagitir eh. Sige lang, magpadol ta. Para may bala na to kung kinsi tao nga naadi na. Da, dili ta, dali. May kinapang tali sa'yo. Wala pa putla. Diri tanag.
0: Dako man na yun ang balay nila, mama pa.
1: O anak, mo nang balay nila. Magpaabot lang tayo nga na'y taong nga mugawas, ha? Sige, dira tayo, magpusto tayo.

0: Kumusta si Ate ni Ma?
1: Na naman sila ni Ate Tiri, pero naglain sila. Gwapo ilang balay. Ay, saan?
0: Tempa-tempa, mangutanas ako. Ilan ang balay?
1: Oo. Ang bana ni Ate, abroad, dito sa Manila. Dito sila nagkita.
0: Oo niya.
1: Na ilang anak isa. Bago lang nakauli yung bana, mga kapin pa bulan.
0: Minyo na rin siya.
1: Oo, dito na sa Manila, kuya, Nestor. Kinsa ba niyong bata?
0: Ha? Pag umangguni mo ni.
1: Ha?
0: Anak na mo ni Ate Nemo?
1: Wala ka, Louie. Kinsa yung pangalan ni mo? Glenn.
0: Gusto siya makita sa inginan. Gusto siya makita kay Rebecca.
1: Sige, umananta mo, ha? Para magkita lang si Glenn siya yung mama.
0: Unsa ako na ito na? Namakayang bana?
1: Si Ate Rebecca na magpasabot siyang bana? Kanali lang, ha? Nakakoy paliton. Ihatod ako sa sulod na yun mo gawas ko pagbalik.
0: Daba si Mama magpapa ni mo dito?
1: Wala sila ni Mama magpapa tuwa sa Davao. Pero basit sunod adlaw mo pa ulit sila.
0: Sige din, magpaabot mo dire. Magpauban mi sa imo ha basin og unsa man galing kung pwede mi makikita kay Ate Nemo para makakita lang si Glenn sa iyang mama.

0: dirira mo. Kaya musulot ko dito.
1: Ganindot sa ilang balay.
0: Oo, abroad pa ng ban, ha? O si Kuya Nestor, diara mo, ha? Glenn, diara ka, Glenn, ha? Ote? Kaluhoy ni Glenn, uy. Kari lang, sige. Atun sana ko, Kuya Nestor.
1: O sige, magpaabot rami diri.
0: Glenn.
1: Anak.
0: Pa?
1: Ang damalay mo kong lingon na, basta gaing nanda ka. Nga basin masakitan ka nga nanay anak imong mama na nilaing pamilya o dili na kita.
0: Oh, pa. Nihilak man lang ka pa.
1: Di lang ako papugan akong kaugalingon, anak. Nga magunaw na sa imo nga tungod sa imong batiyon. Anak, lingon na lang imong kaugalingon, ha. Kung magali mo gawa si mama ni mo. Oh, anak. Manay kauban si Ate Dindin ni ma.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan gani ni madam?
4: Jocelyn po.
3: Taga-asa ka ni siya, madam?
4: Taga-diri sa Kupurokoon, Nobile Pangka.
3: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsa yung hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kaniyad to?
4: Na-filman ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po. Tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako. Tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako, nana, yung menstruation na ako, nakuha sa siya.
3: Ah, sige, dam. Salamat kay dam. Parayon to.
4: Salamat sa inyo tawag.
3: Okay, sige.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared, mm-hmm. na magbaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatugan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy. Ano, ako raw ang puyway pamaol ka daw maguli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony, may ganda labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga muubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsof Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Oh, anak, narikaw man si Ate Dindin, di ba? Nilalaki. Nakita na siya sa mukha. Anak, Glenn, nakita na ta ni mama ni Mona, si mama ni Mona.
8: Mona ko, mama, pa.
1: Oh, anak, nala sila.
8: Nestor.
1: Rebecca. Sir. May adlaw, sir. May adlaw, Sam. Si plano ninyo? Wala, sir. Isultihan ako ni Rebecca. Kaniadto pa. Pero wala siya plano nga muadto sa lugar nga tuwa mo dito. Natulan ka ron nga naasi din din nga naalagi daw mo uban sa inyong anak ni Rebecca. Walay gilimod si Rebecca sa kuha. Nagsulti sa dinod nga na siya'y anak kung na siya'y kalibin. Pero sorry kayo. Nakasabot ko, sir. Nakasabot ko. Ah, gusto daw makita ang bata sa inginan.
8: Ma? Kina na. Ma? Ikaw na ako, mama? O anak? Sorry kayo sa inyo ni papa ni mo.
1: Ay kabala ka, Rebecca. Nadawat na na mo ang kabatuoran. Wala may mahimo. Wala'y maangko na po. Ang gusto lang sa bata si Glenn makakita sa imo ha. Namasin mi basin na anak ka diri. May gani nga naka uli na ka mo. Anak Glenn, mauna si mama ni mo.
9: Rebecca, basin gusto buga ko sa anak ni mo. Pag-aksa siya.
1: Clint, sorry kayo. Sorry kayo, Clint. Ma, gusto lang ako. Nakos, makahikap sa emo, ma. Ali, anak. Ali. Anak, mahal na ka, ha? Nanauli mo na araw ko. Lipay na ako man, nakakita sa emo. Pwede mo makalaglaag dere sa emo para na ako'y mama makita.
9: Pwede kayo, Lin. Welcome sa papa ni mo. Sports na. Walay problema sa ko, ah. Sir, salamat kayo, sir. Ako doon si Bob.
1: Sir, Nestor.
9: Nestor. Sakit para sa ko, ah. Ang ginangaton sa inyong anak ni Rebecca.
1: Na-feel na ako ang gibati sa bata.
9: Bisan di na ako ingano pero na-feel na ako ang gibati sa bata. Sakit para sa iya.
1: Ma, anak, maglaglaag ka din iya.
9: Nestor, di ba lang kung buutan ka nga pagkatao mo sa abot ka? Pwede na mo ilaag ni mo ay mong anak din eh. Kung makita ka naglaing babae ngayon mong ikauban, ka na pong babae po nga mabati o gugma.
1: Wala pang yung plano, ana, sir, ba? Kalipay na ako nga ikauban ako akong anak. Karon kalipay sab na ako nga nagkita na si sayang mama. Kung okay lang sa'yo mo, ha? Mula ang nindiri kay kamalaga, sir. Babo, anak ko'y plano. Nga balikon pa na ako ang amo. Panag-uban ka ni Adto. Naplastar na mayo ng kaugmao ni Rebecca. Rebecca, salamat ka. Nagkakita na gin mo sa atong anak. Salamat sa minister sa imong pagsabot. Siguro diligid kita ang itagaan sa usag-usa. Anak, ma, laag ra ka diri ha. Balag ka daadlaw ka lang. Kung mag-ingon ka nga, wamot pamasahe. Mag-ingon na ka kay papa ni mo, ha?
9: Ay, kabala ka, Rebecca. Maningkamot ko nga makabisita gihapon mi diri.
1: Ma, love you, ma. Love you, anak. Mulag ra ka diri, mulag ra ka.
9: Oh, welcome. Abli ang pultahan diri ni store para sa inyong anak na magkita sila ni Rebecca ngayang inahan. Narasya mo, pwede po ni mong ibili ng bata. Kung busy kasi mong trabaho, ay kabala ka. Diliingon sa pagkuha, pwede ka po ni mo siyang kuhaon pagbalik.
1: Salamat sa mga pabor nga mong gihatag ka na ako, Sir Bob. Huwag ay kabala ka, husband ko. Wala na ko'y plano nga ako magbawiyon si Rebecca.
9: Naplastar na siya, huwag na naman pamilya, huwag kasado na saan mo. O sige, ako'y sports ko kapag kataong para lang sa imong anak kasi. Kaya na-feel na ako yung dibati.

Hinoon ko yan, perminti kami nga nag-uban sa akong amahan. Niyatong bata pa ako, ngauban ako si Papa Nestor. Naningkamot in town siya nga makapadayon ko sa pag-eskwela. Kada simana, kaisa mi mo at to kay Mama. May gani buutan sa laumbana ni Mama, si Uncle Bob. Gani hantod karon nagpabilin niya po siya sa laing nasod, bisan idara na siya. Para sa iyong pamilya, nindot kayong balay sa akong inahan. Pero say mo, istambay ko dito tag 3 days. Huwag si Papa mag-inusara lang dito. Ako nang magbuot-buot sa pag-adto sa lugar sa akong mama. Mga na kuya Ern, ang akong kaagi. Hantod ka ron. Uban ako akong amahan. Idadidara na sab siya. Huwag si mama, magbisitahan ko sa iya. Uban sa tulo na nila ka mga anak. Dito ko taman kuya Ern, dagang kay salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ay mo magtatampo, Glenn. Salamat sa Glenn sa imong kaagi nga imong i-share sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ibalo ko Glenn sa imong gibati niya itong mga higayon na sakit kayo, no? Na makita na itong amaw na may pamilya imong mama. Pero okay lang Glenn. Padayon lang sa imong mga pangandoy. Dili babag Glenn nga dili na kumplito atong kauban sa kinabuhi. So maigala, dagan salamat sa inyo mga kanunayong pagpaminaw. Huwag inyo kalimti atong mga brada kagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag labinusap sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee ng Pangdugang Energy. Huwag sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas ka para sa tanan. Walay halang, walay chemicals, pero epektibo. Huwag sa atong kaming haplas kaya pong mahigala nga Supremo Herbal Oil. Huwag labinusap no, sa atong Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwila sa elementary. Mga inahan, Nerviplex Syrup ang ipatumar before sila pa-eskwilahon. Tagsala ka kutsara. Huwag Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Basta hagi ka sa 13 anyos ka bata, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take ni Ana. Hantod sa mga tigulang ng mga edad. Huwag sa atong B40 Capsule para sa mahigala na ito niya nakabaton o mga tusok-tusok sa tiil. Marag nanonusok ba kung magkusik-kusi o magbinhod ang mga kamot kong tiil. I-B40 na ka na kay Nerves Neuropathy na ka na. At Tunas Pharmacia, pangita ang B40. Huwag labi na usap no sa atong Mega Care Soft Gel Capsule. Kadaghan kayong health problem ang itiker. Nabati na ninyo kung unsa mga problema sa lawas, matabangan niya sa atong Mega Care. Protection po siya mahigala. Kung gusto niyo dili mo makabaton ng mga delikadong sakit, protection ang atong Mega Care. O sa langa kapsula kada adlaw. O sa atong Ferbite Capsule, makatabang sab sa mga tao nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon. O tabang atong Ferbite Capsule nga mahibalik sa normal ang inyong kondisyon. O sa mga tao nga luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon. O labaw sa tanan, daling kapuyon sa trabaho. Ferbite Capsule mahigala. O pwede kayo na sa mga bagong nananak ng mga inahan. Okay, daghang kay salamat mahigala sa inyong makanunayong suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Ang mga panid sa kagahapon, uban ninyong higala sa Kuya Ern, ang inyong Dr. Love. Raymond, bye-bye o God bless ka na itong tanan.

0: Una ka ba imang panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw kanatong tanan, welcome na po sa atong program mga kahigalaan, no? Kauban nato si Dr. Choi bahin sa kahimtang sa atong panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup ug magauban kaninyo kauban ni Dr. Choi hangtod sa pila ka mga minuto. Dr. Choi, hello kanimo ug sa atong mga mamiminaw tanan.
2: Yes, ma'am. Mayong adlaw, no, sa tanan. Mayong adlaw, ma'am, Buttercup. O kanang nanapunta ka ron, magkuhana sa da. Maningkamo tapod da, nga makatabang sa ilaa, sa ato mga listeners, by trying to answer kung sa ilang mga questions regarding sa health.
1: Sige, dirito sa atong unang texter sender, sa last four digit nga 1234 sa 0912. Ingon siya din ni Dr. Choi, maing hapon, akong gibati karon, nagbarado akong ilong, sakit akong tutunlan, labad akong ulo. Unsay maayo na akong imnon? Salamat, Dr. Choi, kawa na ko nagpa-check up.
2: Kanang basi naanin siya infection, no? So kinanglan yun siya muduol o check up kay dugay-dugay naman na pila nakadlaw na iyang gibati nga
1: labad. Wala pa siya nag-mention ani, Doc.
2: Gisipon siya, no?
1: Barado daw iyang ilong.
2: So kasagaran may nani kung mga 3 to 5 days, actually 3 to 5 days naman dyan ang viral nga mag-inom lang ka og vitamins o ka ng mga para sa sipon nga mga matanta, mga na ay phenylephrine or cetirizine, no? And then vitamin C, usually kanang with zinc na vitamin C para immunity booster, no? Pero kung mulapas na kanang 5 days, so pasabutan na nanag dyan siya either secondary bacterial or to start with bacterial infection dyan siya, no? So kinanglan na dyan ka antibiotic kung mulapas na nag 5 days, kinanglan na dyan siya magpa-check up para matagaan siya o tambal para na, no? So as much as possible, increase water intake and then rest. So, kung kinanglan siya mag-absent, mangayo yun siya sick leave, no? Kay haron, ma-okayhan ang yang leave at least mga 3 days.
1: Okay, salamat kaya na, Doktora. So, kung sa'yo maayang ipa-vitamins na to niya, Dok?
2: Kato, ma, mga vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. So, unsa pa dyan maayo nga ipuno na to, ana, Dok? Kana lang sa Jodok, no? Pwede pa siya makainom sa ato ang mga produkto o bandiha, Dok?
2: Pwede naman, ma'am. Mga vitamins na usual, mga multivitamins, pwede siya minom mag Nerveplex AE, pero ang kinahanglan dyan yung vitamins is vitamin C with zinc.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora. So, mga kahigalaan na to, mag-inom kita aning vitamin C with zinc. Kumahimo everyday, Jodok, no? Para sa atong immunity. Di naman po ka naingon nga mahal dyan siya, Dok, nung maintenance everyday, imnon.
2: Dili raman siguro po. Pero depende yun na siya sa brand nga yung mga gitake, no? Na may mga generic brand, na po yung mga branded na mga vitamins. So, usay, kung mga generic, medyo may pagkahapdo sa tiyan.
1: Ah.
2: Ano ginan siya, no? Dili gyud siya ingon nga pareha sa uban nga mga branded nga. Coated siya, no? Coated siya. Nga, dili kay siya irritant sa stomach mo.
1: Ana, di ay mo na difference siya dai, Dok. Abi na kog okay ra kaayo, wala ra difference. Ang difference kay ang presyo lang. Okay, So mo di ay munang ang uban ganahan og branded, pero sa mga dili kay ta ka afford og mga branded, okay ra nang kuan maghapdos ang tiyan basta kaunan lang sa ba, di ba? Di magdagway siya mo epektuhan nga mahapdos, Dok, basta puno lang gyud pud ang tiyan usa mag vitamins, no?
2: Depende, pero usually kung nikaon ra po ka, so dili ra po siguro. Pero kung prone kag hyperacidity or nandiyo kay ulcer, ma-feel yun na nimo.
1: Okay, salamat kay na doktora, no, sa impormasyon kay karon pa po ko nakakuanana, nakabalo nga inaana di ay siya. Okay, diri na po ta sa ato ang laing texter sender nga taga Cotabato. Ingon siya diri, Dok, na mangga kuno ang iya ang kulani. Tapos naa daw ya adang ilok, mura dag nagsakit daw, Dok, kay mura dunay mga natubo nga mga buhok-buhok. Unsa dani maay ba da ipa-check up dok?
2: Buhok
1: sa iyang ilok. Maraman daw namaga na ikulani tapos nahubag ug na ipigsa.
2: Ah, so na to boys pigsa. Kuan kanang usually basta inana nga na siya infection or kanabitaw nana or pigsa ana naman siya no. Very common magud na actually kanang mga kuan bitaw kanang sa ilok labi na kanang mang shave or mangibot no, kung mangibot ka sa hair or mang-shave ka, so naay tendency nga masamad, and then kung wala ka ga properly clean, so supposed to be dapat before mag-shave or before mang-remove ka og hair sa imo ang armpit or imong ilok is dapat mang-alcohol sa ka. No, alcoholan sa nimo na, and then as ang imong tweezer or kanang imong gamiton is imo po na siyang alkohola, no? And then after, mas better gito ka alkoholan gamay. Di lang po daghanon kay medyo hapdos na labi nagikan ka ng shave. So, dili lang yun po ni mo grabihon pag shave, no? Nga dili po siya magaras, no? So, in ana, supposed to be na ay hygiene, no? Kaya nga mong ilok biya na to is magbasa biya na siya. So, nagyan na siya yung mga bacteria nga magtubo, ana, no? In fact, during our studies, no, sa among pag-eskwela pa, every part sa to ang lawas among gikuag sample then tanaw na mo sa microscope. So nakuha mi sa armpit, sa nose, sa skin, no. So true enough, na yung mga bacteria nga makita na mo sa microscope, no, labi na staining na namo. So kana siya is muna dapat either na kay deodorant hindi siya sige magbasa, and then before ka mag-ibot mag hygiene yung ka is either sabunan ni mo or mag-alcohol ka. No, if ever ma-infected na siya, dapat naging na siya immunog antibiotic. So kana kinahanglan yung ka magpa-check up para mga ikag-reseta for antibiotic sa imong infection. Kay kung dili mo samot yun na ang infection ni mo, mudako yung kahin na ang kuan kanang nana niya.
1: Salamat doktora, no, napugi siya pasumpay diri dok nga unsa kunoy maayong gamiton niya nga deodorant dok.
2: Bisan unsa man siguro pwede ra man mamban gani magtawas gani, no, kana mga tawas powder. Depende po na sa yang nimo kanang the usual nga mga gigamit ako usually kasagaran ni Veya or Bello nga na akong gigamit kay. So ay syempre babae ganahan putang murag mo puti, no, nga kay usahay kanang may ka darken man na siya, no, so haro mo lighter po nang imo ang kuan. Pero kung medyo allergeno ka kan dito na lang ka sa mga natural siguro mga tawas inana or uban ka ng spray. Depende sa hiyang ni mo. Ang uban po, mahilig og Avon. Ang uban po, mahilig og kuan kita, wala mo di anak, ma'am. Basin na ay pagwapang sa ilok di anak, ma'am.
1: Wala gidok, no? Kuan na siya? Basin na iyang gusto, dok, baka katuptang hypoallergenic na ba, dok?
2: Hindi kayo ko familiar.
1: Oo, so katong...
2: Sa karang kung siya yung babae, maputi ang ilok. Sa karang yung mga
1: Nivea. Okay, Nivea whitening na deodorant. Okay, so salamat kay sa itong texter sender, no, nga taga Cotabato, hinaot nga napaminaw ni mo ang advice si doktora para sa imuha. Unya, dali na po ta, ubay-ubay po ng mga nag-message na to karon dok, no, dali ta sa ato ang last four digit nga 1605 sa 0905. Ingon siya, dok, maing hapon o buttercup, sakit ang akong lutalutahan, unsay maayong vitamins.
2: Yung lutalutahan?
1: Sakit daw, dok. Yung lutalutahan. Unsay maayong i-vitamins?
2: B-complex naman usually ato mga vitamins sa mga kanang mga sakit-sakit sa tiil o mga nerves, no? Pero kung lutalutahan, mas taas siya uric acid, no? So, mas better siguro nga magpa-check siya sa iyong uric acid. Or, asa nang iyaang sakit, pwede pa x-rayhan niya basi nag-start ng osteoporosis, no? So usually di ana man na siya sa lutalutahan or sa mga joints ni Muno. So ana siguro take lang siya og B complex. Ato ang B complex nga B40, pwede po niya imnan og Mega Care with inflammatory effect gamay, no? And then kana is test niya iyang sugar, uric acid, and then pa-x-rayhan niya na asya ng joints niya nga nagsakit-sakit. And then kung medyo dako siya, overweight siya, it's better siguro nga magpaniwang gamay, no? Kay sa atong structure, usahay kuan na siya heavy na para sa ato ang mga joints, no, labi na sa atong knee joints, no, og hip joints, heavy na if ever overweight ka or obese ka.
1: Okay, salamat kay na doktora, no. Sa atong text sender, mao na to ang tambag ni doktora. So kana ang unsa po kanang gawas sa kanang B40 nga imnundok, no, nga parisan pag mega care, unsa pod nang mga uban nga mga gipang kana mga calcium, dok, pwede pa siya ana, dok? Dili na, no, kaysa joints na niya, unsa ba na siya, dok?
2: Pa-x-ray sa siguro siya. Ang ginahanglanon medyo niya ang calcium.
1: Ah, okay. Wow, pag mention ko diri si ma'am kung pila iyang edad. No, hinamdam ko last time, dok, ba nga mag-ingon ka nga kanang mag-edad na ta, at least naagid tayo kanang supplement sa calcium. Pero kung mag-inom ng tagatas everyday, dok, labi na mga non-fat lang para sa mga medyo nag-edad na. So, okay na po na siya, dok, nga wala na tayo calcium nga ikuan supplement imnon.
2: I don't know kung needed drug na siya nga kuan, kinahanglan pa dugangan, pero kung if ever nagyo kay finding sa imong x-ray, kinahanglan jud ka calcium tablet, pero kung wala ra, pwede ra ka magatas. Okay. Kay kung kinahanglan jud ka na kay osteoporosis, mag-start yung ka-calcium dugang. Pero hindi na siya musamot. Kaya I don't think enough ang gatas-gatas lang.
1: Okay, okay. So, salamat kay Anadok, no? Kay daghan kay itang mga kahigalaan din na, no, nga, mga soaking tigpaminaw, nga, naanay mga osteoporosis, labi na nga, nag-edad na sila, tapos ang uban pag yun, nag-arthritis, ingon na, dok, ba, na-ataki na. Unya, wala kayo yung mga ginainom ng mga supplements din, ha? So, mga ito, no, ingon na, doktora, mas mahimo nga kung kana ang mag B40, B-complex sa mga dunay mga kanang mga gibati ng mga pamanhid sa lawas. Sige, salamat kayo, no, sa itong texture sender din, ha. Shout out sa tanan nato mga mamiminaw. Shout out sa tanan texture senders na to. O sa uban nga gusto pa nga mo join, no, i-invite dahil mo na mo sa itong hotline number nga mo message mo sa 0909-304-8924 og sa imong Facebook nga, Doc Choi.
2: Yes, DOC/CHOI.
1: Okay, so padayon tagbasa sa ato ang laing texter sender, no, nag-ingon siya din, he. Doc, hello, og buttercup, maing adlaw ninyong duha, nagka-sore eyes ko. Unsay maayo ani na kung buhaton, Doc?

0: o antibiotic ay di mo po siya pwede makapalit, no? O kinahanglan sa siguro nga magpa-check up siya doktor sa mata. Ideally, yun, no? Kung pwede. Kay, ang kanang mga regular nga doktor, wala man na sila gamit good para tanaw yun sa ilalom, no? Ako na bitang patanaw ka ng mamagnified yun ba? Nga, wala ba garas ang iya ang sclerae, no? Or ana, no? So, kana may akong suggestion sa iya. So, for now, as soon as pwede, mo visit siya o kanang doktor sa mata, kanang itawag na itong ophthalmologist.
1: Okay, Doc. Thank you. Pero kanang mga kuandok ba? Kasi may mga patulo sa mata nga. Para saan ang marag medyo mukatul-katul lang? May normal nga anak ba? Marag itong dry ang mata? Kay kalabanan, Doc. Marag ay mo. Munda na i-reseta, Doc, no?
0: Dili po ko kakuhan kung effective na siya. Kay ang ay mo, may nana. Mura raman na siya for dry eyes, ragot. So, kung irritating lang, ang isa dry eyes, pwede rin na siya. Pero kung nagilain ko, ana, may mga tambal nga pang allergy para ana, no? So, kinanglan niya po na siya griseta, labi na matara ba?
1: Okay, so mga tujuday kag ophthalmologist, ani ma'am, sa imo ang gibati karon. Okay, so, sa mga kahigalaan din nato, no? Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagpamati. Dili na to kalimtan ang paggamit sa ato ang HAP Plus, ang atong orayon. Katong doon ay mga kinang medyo mga katul-katul lang sa panit, tingon ana, no, para iwas po sa dengue ang ato mga kabataan. Ayaw niyo kalimti paggamit ang ato ang haplas nga orion. Dayon ang ato ang ilado kay nga coffee corn, no? Sa mga nanay, tatay din ha, nga kanunay nagainom, o sa mga wala pa nakatry, ato ang gi-invite nga, i-try ninyo ang atong coffee corn, nga corn coffee. Okay, salamat kay Dr. Choi. O mga kahigalaan, no? Gi-invite mo usab nga mo message sa gustong magpadala sa inyo ang mga problema din ha sa panglawas sa atong hotline number nga 0909-304-8924. O nahuman naman ang atong takna hangtod na po sa sunod nga higayon o sa sunod nga episode. Kini ang inyong higala sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinumdum. Prevention is better than cure and always cheaper than cure. Doc?
0: O gani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, South Border. Iba yung atake ano ng kantang to, will make you feel lift when you are, you know, somehow in a situation na marami kang kinakaharap na pagsubok. Hey, chin up. There's always a rainbow after the rain, which is, I'm afraid, is about to happen. Kasi nga, hala, uy, gadag, uman, uy. Hala, pang wala namang hinalay diha, kaya bas mabasa unya na. George is still with you till 3 o'clock, reminding you of some things. And hi and hello kay 6558, mayong hapon. Listening from Moco Carmen. Uy, thank you sa pakikinig. Ito naman, C2684. Hi, Miss George. Something in Your Eyes, B, by Dusty Springfield and Richard Carpenter. Well, let me take note of that. Okay, abangan. Baka ma-play ko yan bukas. Okay? Or the coming days. Just hold on. Don't worry, I'll take note of this. Maraming maraming salamat. Hi to Ate Margie Escolano. Uy, na-miss ko to sa ating Facebook page. Greet ang tako. Oo, kasi na-miss kita, George. Sa may Baraupol, ang Escolano, ang Galorio, ang Tinoy, and Abilenosa family. Versus family, kay Steph, kay Esai. Sa may El Salvador City naman. Kay Didong, kay Opay. Of Nanay Beth. Thank you, George. I love you too. We love you. We miss you. Maraming maraming salamat sa iyo, Margie, ha? Hala. O sige, ito na muna. Mamaya na yung pagbabasa ng mensahe. The price is rise. Overload na. Okay. Ito na. Parang nakahanda na yung aking ruleta. Oh, ito naka-warm off na siya. Kaya naman, sige na nga, ikot na tayo. Let's go! Ito na muna sa mga hindi pa nag-claim na kanilang premyo. These are the winners mula pa kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Ito ang si Marchel Yonko ng Barangay Puntod. Mirna Villadores ng 21st 30th Street, Nazareth. Si Ma'am Hilda Colubnas ng San Agustin Valley Homes. Ayan. Anisito Bentozal Jr., isang TNVS driver. Halina kayo, magdala ng ID. Georgia, paano ba? Saan ba kukunin? Dito lang, sa 5th floor, FICO Admin Building. Kung kayo'y mapapadako dito, sa may West City Central School, nasa may ano lang kami, katabi lang kami nito, yung blue na building. May signage naman eh, ng Heart FM. So you better come here, bring your IDs with you. 14 days ang ating claiming period at ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got how many minutes? Or 12 more minutes sa ating nalalabing minutos ng ating programa. You better stick with me because I'll be playing you more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, nanonood na ba ang lahat dun sa live? Hi, mga sweethearts. Grabe naman, ang bilis kong mamiss kayong lahat. Pero hindi ako nag-aalala kasi magbabalik naman ako bukas. So, di ba? Music from the Heart po tayo, 9 a.m. to 11 a.m. At dito po ha, abangan ang ating weekday afternoon show on Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. At dahil ako yung magpapaalam na because it's 5 minutes more before we hit 3 o'clock. Naku mga sweethearts ha, paalala umuulan-ulan. Naku, wagig kalimti ang payong. Hi to 2684, this one just came in. Ganda ng voice mo, Miss George. Thank you po. Shout out kay sa mga taga Barangay Bayabas from Margie Sabilina 8109. Again, maraming salamat. Spread love ha, in at virus. And be kind in all days and in always. Harvey Stone ang susunod para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Diba sabi ko nga, be kind in all days and in always. Hayaan nyo na yung mga taong hindi naman. Anyways, ayan na. Mga sweethearts, see you all tomorrow. This has been George. Take care. And manatili na katutok dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Bye.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nanawagan ang Department of Health at Northern Mindanao DOH 10 sa mga partner at stakeholder na paigtingin ang koordinasyon at pagpapatupad ng mga programa upang mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon sa rehiyon. Ayon kay DOH 10 Assistant Regional Director Dr. Raymond de la Cruz, mahalagang magtulungan ng mga regional at local nutrition committees kasama ang iba pang sektor upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabilang sa vulnerable sectors tulad ng mga bata, buntis at senior citizens. Aniya, dapat ding maging bahagi ng mga programang pangnutrisyon ang mga hakbang natutugon sa epekto ng climate change sa food system upang matiyak ang sapat at masustansyang pagkain para sa mga komunidad. Tiniyak naman ni De La Cruz ang patuloy na suporta ng DOH 10 sa mga nutrition committee sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyong pangnutrisyon sa buong Northern Mindanao. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts. Harvey Stone nagbabalik here. At kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. At saka welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. 2 hours sa ating pagsasama, ha. Hanggang alas 5 tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. So

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon sa lahat. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Confirm mo na yan, Mars. Diba? Parang nakikinig sila sa atin ngayon. Shoutout natin. Ay, masarap na ano ba, merienda yan ha, yung turon.
1: Banana Q!
0: Banana Q! Yung turon, yung ganun. Oh, labi, lalo na kung libre, diba? Oh, meron tayong pinasubo doon, diba? It's made of banana. Oh, pasalamatan nga, nga pala natin ha, si Ati Charito at saka kay Chacha at kay Kuya Lito. Maraming salamat po sa pinadala nyo ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon nag-enjoy sa kanilang merienda. Yung iba is kakabangon lang. Nako, saka ang sarap, diba? Parang yung dati, pagkabangon mo, pinapatulog ka ng nanay at tatay mo sa tanghali. Pero gibunalan daan. Pag mata, champurado, di ba? May premyo. Oh. Champurado at saka yung orange drink. Oh, magandang hapon sa inyo. Eh, si Demsoy. Ito to si Demsoy. Ha? Parang galing tulog to. Mayong hapon si Demsoy. At saka yung mga kaibigan natin dyan sa may JRS Maramag. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga nasa bukid nun ngayon. Kumusta dyan? Umuulan na ba? How's the weather down there? Hi din sa ating mga sweethearts natin dyan sa may saan ba yan? O dyan sa may puerto ha? Happy listening. At saka eto, dyan sa may Lady Bag Laundry Shop. Happy listening kay Lady Lynn Orbita. Ito pa yung owner ha. At saka kay Maricel Amplayo, ang kanyang assistant. Ako, ang bango-bango nila. Happy listening ha. Sing bango ng kanilang bagong laba. And happy listening din kay Mommy Marilyn. Mayong hapon sa'yo, Mommy Marilyn. Ha? Yung mga birthday celebrants natin ngayong araw na to, happy birthday po sa inyong lahat. Yung may anniversary, happy anniversary din sa inyo. 0917-1579927. Diyan po ipadala ang inyong mga shoutout. Hanggang alas 5 po tayo. Sama-sama tayong mag-enjoy sa ating Monday afternoon. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 44 minutes after 3 o'clock. That's Opalite, Taylor Swift, and that song was brought to us by City Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. Ay, grabe kang bugiro ni Demsoyo. Nag-send pa talaga ng pictures. Ang sarap ng merienda nila dyan, ha? Sa may JRS Maramag. Eto, grabe, ang laki-laki ng pizza. O, padala mo yung isang box dito, Demsoy, ha? Bantay lang yun ka. Mayong-mayong hapon dyan sa inyo, ha? Enjoy lang sa inyong snacks. At syempre, nag-background palagi ang Heart FM. Maraming salamat din po sa ating mga ukay-ukayan dyan sa may Cogon Public Market. Yung, ano ba yung pangalan dyan? O, basta diri sa may Usmenia. Happy, happy listening, ha? Naglanog-lanog perminti dia ang Heart FM. Happy, happy listening din sa ating mga kumakain ngayon dyan sa may cafeteria, ha? Happy, happy listening po sa inyo. At saka, o, huwag niyong kalimutan, parang uulan yata dito sa CDO ngayon, ha? Make sure lang na dala-dala natin yung ating mga kapote, ha? Tawag dyan yung mga magic. Magic kapote. Mayong hapon sa inyo, yung mga papauwi nating mga estudyante ngayon. Ako, diretso uwi sa bahay, ay napapabadlong si nanay, ha? Nagsakit ng ulo ni nanay, di, ha? Mayong hapon din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bonbon, si Jasper. Mayong hapon si mo, Jasper. And of course, si Sir Joven Raagas. Mayong hapon, kanunay na Mino diri sa Heart FM. 3:45 na buong oras natin. I'll be back with the music from Louis Capaldi. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Magandang magandang hapon, Uncle Fern! Kumusta naman ka, Uncle Fern? Namiss ko tong taon to, ha? Saan ba yung punta mo ngayon? Mag-ingat, ha? Tsaka di na maghapit-apit bisag asa diyan. Di na magdulag kanal. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin dyan sa may Ipunan. At tsaka dito yung Shell Kauswagan, ha? Sa may NHA Kauswagan. Naglanog-lanog ang Heart FM diya. And also, hi kay, saan ba ito? Pabati kay... Arnel Balumadres, Olandres, Alcolea, Capio, Macha, Timbal, at saka yung ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Happy, happy listening. Ito ba? Kay Rosa, Olandres, Macha. Maayong, maayong hapon sa inyo. At saka magandang hapon din po sa ating mga sweethearts. Ito talaga si Uncle Fern, ha? Basta bini gani, ha? Grabe. Napapasayaw siya habang... nagda-drive sa kanyang sasakyan. Kahit ma-traffic, basta bini music. Nako, grabe. Involuntary kembot.
1: Uy, narating din yung balita.
0: Ano?
1: May matinding balita ngayon.
0: Anong balita ngayon?
1: Ang ganda ng content ng Jason Space Hard.
0: Grabe, ha?
1: Ang ganda ng content.
0: Ano ngayong Facebook page nun?
1: Jason Space Hard FM.
0: Jason Space Hard FM. Awa na po kayo. Parang nalalagasan na siya ng mga followers niya.
1: Nauubos.
0: Isalin niyo na rin si Paring Tutor, ha? Mayong hapon sa itong mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga Motorola drivers natin dyan sa may Corrales Avenue, ha? Especially yung mga nag-ali diya, ilalom sa Gaysano. Mayong hapon sa inyong tanan diya. O, hindi tapasaway, mga Motorola drivers. Mahal natin yan, ha? Diba?
1: O, ituro pa natin tagayligan.
0: Sino?
1: Si Principe Amante.
0: Oh, Principe Amante. Nagkikinig ngayon sa Heart FM. Oy, paki-regards kay paki-regards kay Sir Melvin Angot, ha. Oh. Parang yung nagkikinig dito sa Heart FM. Mayong hapon sa iyo mo. Alright. And also mayong hapon kay Mommy Elaine Gales, sa ating mga kaibigan dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. 4:15 ang oras natin. Final hour na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 33 minutes after 4 o'clock, Cup of Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. And also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph. Check na natin, sweethearts, kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM.
2: Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA.
1: Heart FM.
2: Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Jerry Small Battery Ball Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
4: Yes, magandang hapon, Harvey. Galing akong gusa, yung gusa area papuntang Pasan, Semrecto, vice versa, maluwag pa siya, maluwag. Hanggang dumaan ako dito sa may Gabukayan Street, sa may Agora, okay pa, flowing pa. Hanggang dumaan ako dito sa may papuntang Diversyon, Kauswagan, papuntang Bulwa. Yung papuntang Bulwa, maluwag. Pero yung papasok ng downtown, medyo may heavy traffic dahil sa mga malaking truck. Hanggang umabot ako dito sa may bandang Upol. Okay yung Upol, maluwag.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
4: Yan ang litis na sitwasyon. Baka sana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible Kabuyaon para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA.
1: RTA.
2: Heart FM.
1: Road Traffic Alamin.
5: Gigutom na ba?
6: 93.7. This is Heart FM.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
10: I love EXL Makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:47 na po ang oras natin, sweethearts. Dua Lipa training season. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Final break na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Okay, batiin natin muli ha yung ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Especially dyan sa kanilang, sa ating isa sa mga paborito nating laundry shop. Ha? Ang Lady Bag Laundry Shop. Hi kay Ma'am Lady Lynn Orbita. Siya po yung owner ha. At saka sa kanyang assistant na si Maricel Amplayo. Happy, happy listening po sa inyo ha. Maricel! Ikaw ba si Diamond Star? Mayong hapon sa inyo di ha. O, saan ba itong Lady Bag Laundry Shop ha? Siguro dyan yan lang sa may, saan ba ito? Sa may Carmen. Happy, happy listening din sa Pacifica Agrifit Supplies. Of course, sa kanilang manager. Sa kanilang branch manager. Happy, happy listening ha. Sa lahat ng mga staff niyo, sir. Mayong hapon sa inyo. Padulong na sila mag close oh, tanawa oh, pang-alsa na sa mga feeds di ha, mga sinako. But anyway, maayong hapon sa inyo. And yung ating mga vendors din ngayon dyan sa may Carmen.

0: market. Oh, andiyan ba sila? Saan ba sila? Diyan lang sa may gilid, 'di ba? Para ma-activity ngayon, ha. Tsaka para hindi tayo mabasa sa online, don't forget to bring with you your payong, ha. Payong kaibigan 'yan, galing kay Harvey Stone. Magandang hapon din sa ating mga sweethearts at saka mga nurses natin sa NMMC and of course ang ating mga medical staff dyan sa may Madonna and Child Hospital. Ron Valdez, maayong hapon sa imo, adiha si Ron. At saka yung mga taxi drivers natin, ha. Ito yung may message sa akin to si, sino ba yun? Si Noel. Oh, si Kuya Noel, ha. Kanina pa to. Maayong pagpaminaw din pala sa ating mga TNVS driver. O yung kanina, ha. Dito na si Sir Anistito Bentusal Jr., isa sa mga winner natin. Congratulations sa imo, sir, ha. Shoutout din sa ating mga Grab drivers, yung Kagayhaan. Mayong hapon sa inyo. Mayo, mas guwapo pa ka mo sa hapon, di ba? Eto na, mamimigay na tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. At saka ito po yung last winner natin. Last maswerteng mananalo ng bigas. And of course, bukas. Ibang winner na naman, ha. Eto na, paikot na tayo ng ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery item. At dito tayo huminto sa may konsolasyon. Bunot na tayo dito. Oy, galing dyan sa may District 3 ng Barangay Consolacion. Eto, winner natin. Congratulations kay Zoe Golda Songkuya. Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Nako, napakaswerte. Diba? Nanatay malungag ugma. Nanapatay pagkaon ugma. Don't forget, ha, to bring with you your ID when claiming your papremyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan, 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. At saka congratulate din natin yung mga winners natin kanina, ha. Si Rosalie Daka ng Puntod. And also kay Anisito Bentusal, yung ating TNBS driver. Nakuha na niya to, ha. Congratulations muli. Hilda Kulubnas ng San Agustin Valley Homes. Sa may Carmen. And also kay Myrna Villadores ng Nazareth 21st 30th Street. At saka kay Marcel Yonko ng Barangay Puntod. Congratulations sa inyo, sweethearts. Ang Heart FM The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:51 na. Oy, may pabati dito, ha. Mars Laundry Shop. Diyan sa may Ilaya Carmen. Yeah, silingan na nato, ha. O, pwede ra, alam na to. Stone throw away lang. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. 4:51, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: For

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na tayo yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Welcome back mga pinangga sa tong tulong manong basta healthy, happy. Kini si Doc Bri Palangi, maghatod ka ninyo og bag-o na usab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa tong mga panglawas. Ang ato ang topic karon kining the brain protector, ang magbabantay nagaproteksyon sa ato ang utok. Usa niya na kining gitawag omega 3 mga pinanga. Usahay mo bati ta og kapoy bisag gikan ata natulog. Usahay dali ta makalimot, sa mga butang or dali ta ma-irritated bisag walay mga insaktong rason. Og daghan kaayo nga naghunahuna nga kini tungod sa stress. Pero ang kamatuoran mga pinanga, ang atong utok base nagkulang lang og essential nutrients. And today let's talk about one of the most powerful protectors of your brain during stress. Panahon nga ma-stress ta, dapat dili ka maubsan niini. Kining gitawag omega 3, the brain protector. Sa nerve function mga pinanga, ang omega 3 nagatrabaho na siya. Mga major building blocks na siya sa atong mga utok, brain cells, sa atong mga neurons. Think of your brain cells like wires. Murag mga wire ba? Suga bitaw, mga wires kuryente. Ang omega 3, protective coating na siya o lubricant nga para ang imuhang mga signal nimo maka-flow smoothly. I-build up niya ang cell membrane sa mga neurons o niya mo himo po siya mga brain cells nga mahimo siyang flexible, dili bagtok nga mga brain cells. O tungod aning omega 3, i-allow niya ang signal nga mas paspas ang transmission. Mas paspas o mas tinaw. Importante kayong omega 3 yun mga pinangga. Pag naka niya na ang resulta, paspas ang imuhang panghunahuna, maayo ang imong memorya, abtik ang imuhang hunahuna. Sa ato pa, kung wala kay insaktong omega 3, ang atong mga utok mahimong rigid. Ang signal sa transmission mahimong slow and weak. Mao na nga dugay ka makaunahuna, poor ang imong memory og dali ka kapuyon. Nganong importante kaayo nga naa jugay enough nga omega 3 fatty acid panahon nga stress ta. Hinumduman nato nga ang stress mo hinungdan or mo kosya og pagpanghubag sa ato ang utok. Ang omega 3 mo lihok na siya as a natural anti-inflammatory shield. But pasabot nga i-reduce niya ang brain inflammation, iyang proteksyonan ang atong mga utok nga di ma-damage, unya mo suporta siya, key siya nga neurotransmitters sama sa serotonin and dopamine. Ang serotonin mao na siya ang makapakalma og makapalipay. Ang dopamine makapamotivate og makapafocus. Tan-aw nimo dili ka makafocus, dili ka motivated, mura mag dali ka mag-uol, maluya, ma-discourage, mahadlok. Then you need omega 3. That's why people with enough omega 3 mas kalma sila, mas makahuna-huna silag tarong, nya mas makahandle sila og stress pag-ayo. Ang deficiency nga signs nga kulang ka og omega 3, if your body lacks omega 3, manotis nimo nga nagalutang ang imong isip or brain fog. Dali ka ma-depress, low mood ka, unya mauto no nga poor focus and memory. Usahay mag mood swings or dali ka masuko, unya dali ka ma-stress. So daghang mga tao nga nagunahuna nga it's just emotional no pagbati ramana, pero sometimes it's actually nutritional deficiency. Timan anato nga omega 3 gitawag po na siya og brain oil, mantika sa to ang mga utok. No, just like a machine, pare sa mga makina na ginahanglan og oil para mo dagan smoothly, run smoothly. Kung ang imong utok na ginahanglan og omega 3 para mo function siya properly, kung wala kay omega 3, muhubag siya, mo dry siya, unya hinay ang iyang function. Now, Doc, unsa man ang mga source sa omega-3 nga para at least makakauntaan ni kada adlaw, at least 3 times a week makakaunta, at least kada adlaw. Kausa, kausa ra pod. Number 1, sardinas. No, taas kay nag omega-3. Pwede pod tuna. Take note, pag magtuna ka, unya buntis ka ayaw. Unya magtuna ka, unya naa kay problema sa kaugatan, pwede pero banat pog kaon og mga dahon-dahon, labi na green. Tungod kay ang mercury, mga heavy metal sa tuna, matangtang sa chlorophyll, matangtang sa mga dahon-dahon. So, timan iha, pag mukaon ka og tuna, hinumdumi, parisan jud og makakaon ka aning adlawa og mga dahon-dahon nga green. Of course, na may dahon-dahon nga dili green. Now, ang mga plant source pod, flaxseed, chia seeds, walnuts, no? Mapalit man ni sa mga grocery, sa mga online, flaxseed, chia seeds, and walnuts. Hinumduman nato, rich in omega-3 ni sila. Pero, bawal pod ni sila kanon og daghan, ginagmay lang pod. Kung mag-flaxseed ka, may lagtunga as kutsarita or isa kutsarita, pwede. Chia seeds, isa o duha kutsarita or kutsara. Walnuts, isa kumkum. Or tulo, lima lang kabuok. Unya, makuhaan po natog omega-3 pero gamay ra, kamunggay. At least na ay gamay pinangga. Practical tips, at least ang isda, bastante na kaayo. Makaon kag isda, suksimana, kaduha, katulo. Okay na na kaayo ang imong omega-3, sufisyente. Pero kung the more stress ka ika, at least mabuntag na kay omega-3. Unsa man dok ang makapawala kaayo sa omega-3 o bantayan po nato niha. Number 1, grabe ka processed food ang imong gikaon. So dok, unsa may timailhan nga grabing process or processed food kini ako ang gikaon? Kanang pagkauna basta daghag asukar. Panalitan, sobra isa ka kutsara ang gitimpla anang imong isa kananan. O, processed food na siya. Ikaw rin ikaw na isa ka sub duha tulo upat kakutsara, processed food na siya. So, ang makaya ra nato pinangga isa kutsara. Kung dako ka, tibok adlaw pod upat kakutsara, pwede pa na siya. What about kung ang isa sa isa kananan upat pataas kakutsara nga asukar ang imuhang natimpla today imong nakaon? Same gihapon kung sobra ang kaparat, sobra ang mantika, sobra ang mga artificial additives. Oh, grabing mga pagkaon pero wala na yung magnesium, wala yung B vitamins, wala yung omega-3. Mga processed food na siya. So kung sagad na ito nakaonon, maka-increase na siya sa inflammation, makapaluya sa mga nerve function, makadisturbo sa imuhang mood, mailhan yun mo pinangga. Human ka ni kaon after 1 hour, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, labi na dihang mga orasa, sulod sa tulo ka oras. Dali gani ka musapot, bot pasabot, highly processed ang imong nakaon. Ay, nisingka ka, naglagot dayon ka, mireact dayon ka, tungod kay ang imong utok, wala mi function kaayo, kay kulang omega-3, fatty acids, nganuman. Kaya ang imong gikaon highly processed, nakapadeplete sa omega-3 sa imuhang utok. O niya, mailhan jud nato pinangga nga highly processed atong gikaon. O, aside nga dali ka masuko, dali ka moriak, puy-puy ang imong lawas, magkurog ang imuhang lawas. O niya, kapoy imong lawas, o niya, dili ka ka-focus, halaganahan na lang kasi scroll-scroll. Ang imong trabaho, giyon niya, unya na lang. Kana, mao na yung mga ilhanan. Una, dali ka masuko. So, hinumduman nato ha, nga itong utok, dili sa tanang panahon nga tungod kay emotional lang. Na-stress ka tungod kay emotional lang, dili di ay sagad o sahay, nutritional ang problema. Nga nung na-stress ta. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, ilabi na kung malimtanon ka. Usahay, makalimot ka, lisod mo focus. Dali ka ma-mental fatigue, inom ka isa capsule o duha capsule human pamahaw. Kung malimtanon ka. Unya, Dayon matulog isa o duha kapsula na pod imong inumon kung malimtanon ka og dili ka ka-focus. Dali bitaw ka po yun ang imuhang huna-huna. Kabalo ba ka nga ang imong utok sensitibo kaayo sa stress, toxins o poor circulation? Kung dili maayo ang agos o daloy sa dugo, padulong sa utok, kulang oxygen, kulang nutrients, maong nga mohinay ang focus, memory o clarity. Maayo gani na ay natural nga suporta. EXL Makabuhay Plus, gikan sa Makabuhay Vine nga adunay natural bioactive compounds nga makatabang sa pag-support sa healthy blood circulation, padulong sa atong utok, pagtabang sa natural detox para limpyo ang internal environment, pag-protect sa cells batok sa oxidative stress. Kung ang circulation mas maayo o ang lawas mas limpyo, ang utok mas alerto, mas klaro ang hunahuna o mas ligon batok sa mental stress. Dili ni tambal, pero natural brain support para sa adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, suporta sa utok, suporta sa atong kaugmaon. Kay kung klaro ang hunahuna, mas klaro ang direksyon sa atong kinabuhi. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangitan ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect dun siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motugipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jude nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jude kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Balik ta mga pinangga sa ato ang tulumanong basta healthy, happy! Kabalo ba mo mga pinangga ang number 2 nga hinungdan makapastress sa kaminyoon? Unsa man ang number 2 nga hinungdan? Kung ang number 1 ang hinungdan, ang communication or poor communication, ang number 2 mao ang financial problems. Aba, financial problem pala ang hinungdan nga nung magka-stress ang panimalay. Ma-stress ang kaminyuon. Ma-stress ang relasyon. Financial problems. Kabalo mo binangga nga, ang financial stress is not just about lack of money. Dili tungod kay ay gamay mo kwarta, kulang o kwarta, financial stress dayon. Dili na mo'y issue gyud sa financial stress. Ang financial stress tungod kay naay pressure, naay disagreement, naay kahadlok kung unsaon pag earn sa money, paggasto sa kwarta o pag-manage sa kwarta. Dili di ay kakulang og kwarta kay tanang panahon kulang gitag kwarta. Way katagbawan pinangga. Bisag nag-earn og million, kulang paghihapon na. Pero nganong naay pressure, nganong naay disagreement, tungod kay naay lain-lain og priority. Naay nanginahanglan ani, naapoy gusto ani. Ang usa dili niya gusto, lahi pod yang gusto. Ang usa nag-save, ang usa pod gastador kaayo. Ang usa naay mga sikreto nga mga gasto, mga utang. Kuyaw kay na mga pinangga. Ang usa na pressure nga sa pag-provide, ang uban pod na pressure para ma-sustain ang lifestyle, na ay daghang ipang loan nga mga wants, mga luho. Ayan. So, in simple words, wa ma-align ang pag-handling sa money. Wa magkasinabot. Nga naman ang financial stress, major stressor magyud siya. Number one, kung matag-adlaw na pressure ka na. Sa may nakapapressure matag-adlaw. Atong bayronon, pagkaon, tuition, responsibilities. Ikaduha, different money mindset. Mauto lagi ganina, naiaway kayong isa gastador, ang isa po nag-save. Ang ikatulo, kulang og pagplano. Wala nag-budget ta ba? Pag di dita nag-budget, pinangga. Ang sunod ana nga isyu, malibog ka, magminahayay na dayon. Lack of planning, problema gyud na. Unya, ikaapat, naay mga hidden issues na kay sikreto sa kwarta. Unya, di na mosalig ang usa. Yun ang financial stress. By the way, mga pinangga, nganong isgutan man nato ni siya? Tungod kay bisag saon nato inom og mga supplement, mga tambal niya. Ang hinungdan sa imong pag-atake, sa imong kasing-kasing, pagtaas sa imong BP, ang hinungdan sa imong insomnia, pag dili ma-address na to, di gyud na masulbad. Kasi ang problema, kinahanglan pangitaon ang causative factor. Unsay pinakahinungdan? Kung dili nutritional ang issue, basic sa relationship ang issue. Kung dili sa kaliwat ang issue, basic sa kaminyuon ang problema. Og mao po na hinungdan nga nung na-insomnia ka, na-diabetes ka, gi-arthritis ka, basta ma-stress ka, di ka katulog, ma-arthritis ka pinangga. Mutaas ang imong BP, mutaas ang imuhang blood sugar level, mutaas ang imong cholesterol. Basta kulag tulog, malabi na pila na nakaadlaw. Practical solution, mag-set yun og clear budget kamong duha. Na, lisod yun na pinangga. Kanabi taong iyayahay magpadagan sa kwarta niya, wagid mo'y kamong duhag yun ang mag-set sa budget, lisod ang iyong kamin yun. Unya, dapat naamoy ground, middle ground, nga transparent mo, wala mo'y sikretuhay. Di ta maka-assure nga 100% nga way sikreto, pero at least na ay middle ground nga diha mo magsinabtanay. Transparent mo diha. Ikatulo, magsinabtanay gyud mo sa mga priority. Unsa may gikinahanglan, unahon gyud to, dili sa tong mga luho, dili sa tong mga wants. Gusto ko to. Unsa man ang mga butanga nga okay ra wala. Kana bitaw mabuhi ra ka kung di na mapalit. Okay ra ang imong panginabuhian kung di na mapalit. Ingon ni ana. Ikaupat, kinahanglan na agyo mo'y meeting bisag sa usa ka semana kausa nga mag-isgutan na igod mo sa inyohang finances. Ikalima, i-practice gyud ang pagkontento plus disiplina. Importante yun na kayo mga pinaga. Hinumduman nato hanga ang financial stress is one of the biggest triggers, makapatrigger, aning high blood pressure, di katulog, grabing kabalaka, o irritability. Kana bitawang mairita ka, dali ka masuko, grabe man na makapahigh blood, ang hinungdan radi ay naakay problema sa paninapi, naakay problema sa financial. Nayuban, labad ang ulo, haplaki guna og 1,000 pesos ang agtang, mawa ng sakit sa ulo. Bisang saog, inom og mga pain reliever di gihapon, balik-balik gihapon, pero 1,000 pesos, 5,000 pesos, ihampol sa iyang agtang. Wala gani na, kwarta ang hinungdan. Hinumduman nato nga kung ang kwarta mas makapastress sa imuha, ang imong kahimsog sa panglawas, magkainahinay pog kasakit. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Money is not the problem. Mismanagement and misunderstanding are. Ang kwarta, dili maong problema. Ang problema di ay pag di ta kabalo mo, dala sa kwarta o di ta magsinabtanay sa kwarta. Tama ba mga pinangga? Ang Word of God for today makita sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 nga nagingon, "For the love of money is the root of all evil." Ang paghigugma sa kwarta mao ang ugat sa kadautan. Ang kwarta dili gyud mao ang dautan, ang bad. Pero ang sayop nga priority mahitungod sa kwarta maoy makapa daot sa kalinaw, makapawala sa kalinaw. Mao na mga pinangga, dili man kinahanglan daghan kaayo og kwarta para mahimong malipayon, ang importante nagkasinabot mo sa paggamit sa kwarta. Ayaw tuguti nga ang kwarta maoy makapaguba sa inyong relasyon o kahimsog sa panglawas. Managingon, when couples manage money wisely, they protect both their peace and their love. Kon ang mga magtiayon, magtuon gyud unsaon pagdumala ang kwarta, pagmanage sa kwarta, ilang giproteksyonan ang ilang kalinaw o ang ilang gugma. Managingon sa Hebrews chapter 13 verse 5, be content with such things as ye have. Importante kaayo nga makontento ta, unya wise ta unsa ang pagmanage niini. Dili kadaghan sa kwarta ang sugdanan sa kalipay ha, kun dili ang panagiusa sa pagdumala niini. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya ug galinaw sa Dios mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's Emma Kumay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, kay para sa akong anak. Mumata ko kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hiya, it's Emma Kumay.
1: Basta healthy, happy!
2: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap! Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita.
13: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
14: With heart.
15: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danawang besta, isang araw, manakas kumain. Manakas ng pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Isinailalim sa DNA examination na bangkay ng isang lalaking natagpo ang nakasilid sa sako at lumulutang sa Pulangi River sa barangay na Bundas, Maridigao, Special Geographic Area ng BARM upang matukoy kung ito ang nawawalang hiker na si Alcarj Zamayla. Muling inukay ang bangkay noong Hulyo 9 matapos mapansin ng pamilya ng nawawalang hiker ang pagkakatulad ng suot nito sa huling damit ng kanilang kaanak. Kumuha pa ng DNA samples mula sa bangkay at ihambing ito sa sample mula sa kapatid ng nawawalang hiker. Inaasahang ilang buwan pa bago mailabas ang resulta ng pagsusuri. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay at alamin kung may naganap na foul play. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold. Usa

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
0: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laman sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba-dibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang ng paladudunan. Siyempre hatid dyan sa atin ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa at meron na po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, ibig kong sabihin po, sir, taga ako pala si Kampo. Daniel Chuliba po sa Mountain Province po.
0: Daniel, okay. Tatay Daniel, taga Mountain Province. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay?
1: Ibig kong sabihin po, sir, 35 po.
0: 35. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Kaya ibig kong sabihin, gusto ko sanang panil. Subukan po, sir.
0: Mm-mm. Gusto po ninyong masimula na din yung pag-iinom ng ating rice coffee. Na, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay Daniel?
1: Kasi ibig kong sabihin, naririnig ko po sa konto sa radyo po, sir.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung kwan po, high blood, ganun.
0: High blood po kayo?
1: Opo.
0: Matagal na po ba yung high blood po ninyo?
1: Medyo matagal na po, sir.
0: Matagal na po yung high blood po ninyo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor?
1: Wala po, sir.
0: Wala pa po. Okay po. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At para po ay matulungan po kayo ng ating po namang produkto. At alam nyo naman po na naririnig nyo naman sa ating po namang programa ang mga testimonya ng ating mga kababayan, di po ba? Na natulungan na ng ating po namang rice coffee. Sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, huwag po nating puputulin dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating produkto ay doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po sa ating rice coffee. Okay po.
1: Opo, sir. Ibig kong sabihin po, sir, saan ko po magbibili yung rice coffee po, sir?
0: Diyan po sa Mountain Province, ang alam ko po, meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available na po yung ating rice coffee. Basta po, hanapin lang po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng ating rice sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang

0: Opo, sir.
1: Okay po, tapos tawagin niyo po ako kung nakabili kayo o halimbawa wala kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuha ng ating rice coffee, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo. At pwede rin po kayo, halimbawa, kung talagang gustong-gusto nyo na pong makapagsimula at wala po kayong nakuha dyan sa inyo pong lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
0: Ganun po ba, sir?
1: Yes,
0: po, sir, salamat.
1: Pwede po doon. Basta tama po yung produkto na hahanapin po ninyo, yung sinabi po natin, kulay gintong dilaw na karton, RISE. Tapos meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin
0: salamat
1: po natin
0: po, sir.
1: Balikan niyo po ako, tatay, ha? Tatay Daniel, balikan niyo po,
0: sir.
1: Ako okay po, maraming salamat po. Tama po yan, napakagandang tanong. Ang isang karton po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
0: Ay, sige po, sir.
1: Yun po, ah. Yun po yung ano natin. Meron pong ano yan, meron pong 10 sachet na laman yung ating po namang rice coffee. Yung isang box meron pong 10 sachet na laman.
0: Opo, sir.
1: Okay
0: po, sir. Salamat.
1: Maraming salamat po sa inyo. Asahan ko po yung tawag po ninyo ulit, Tatay Daniel.
0: Opo, opo, sir.
1: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
0: God bless. Ikaw din po, sir. Mag-ingat din po.
1: Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Yan po ay all the way from Mountain Province. Si Tatay Daniel, magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Taon po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Magandang alusugan po. Sino po?
1: Si Nanay Violi ito ng Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay, Nanay Violi, tumawag po kayo sa akin dati, di ba? Nanay.
1: Po ako.
0: Ano po?
1: Po.
0: Opo. Nanay Violi, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79, okay. Nanay Violi, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po nga eh.
0: Hindi.
1: Gusto ko nga. Wala naman kayong ano, delivery.
0: Wala na po dyan sa Baguio?
1: Wala na po, matagal na.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Opo, pati yung Cordillera, nahanap ko, wala po.
0: Opo, dyan sa Baguio, sa Orion Drug?
1: Opo, wala Orion sa Parmasya Angelina, sa Coramed, wala po, matagal na daw na walang delivery.
0: Okay po, noted po Nanay Violi, sasabihin ko po ito sa atin po namang deliveries. Actually, nasabi ko na po ito sa ating mga deliveries at ginagawa na po ng paraan.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Antayin po ninyo. Pero pwede kayo, Nanay, na kung sakali talagang kailangan na kailangan

0: kailangan nyo ng uminom ng ating rice coffee, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada para pansamantala.
1: Nag-tix na po ako sa pamangkin ko. Uuwi ako bukas
0: sa
1: Bawang. Uuwi po ako bukas sa Bawang.
0: Bawang?
1: La Union.
0: Ah, La Union. Meron po doon.
1: Po?
0: Meron po doon sa La Union ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun po.
0: Opo, La Union. Wait lang po nanay, titingnan po natin. Sa Bawang? O, sa Bawang po nanay, Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy, Easy Med Pharmacy, Good Neighbors Pharmacy, and Gagtan's Pharmacy. Lahat po yan sa Bawang, La Union.
1: Sige po, punta ako bukas. Uwi ako.
0: Opo, puntahan niyo po yon at meron po doon ang ating rice coffee nanay.
1: Opo.
0: Doon po sa Bawang.
1: Mag-fix ulit ako pag nakabili ako.
0: Okay po. At,
1: uwi din ako.
0: Tama po yun. Aasahan ko po yung message po ninyo, nanay. Okay, at tawagan niyo po ako muli ganitong oras para malaman po natin kung nakabili po kayo sa Bawang o hindi. Pero yung sa... Opo. Yung pong sa Baguio, sasabihin ko din po sa ating po naman mga deliveries na naubusan na doon sa Baguio. Para malagyan pong muli sa Baguio.
1: Every other day nga po, nagpupunta ako, wala.
0: Wala talaga, opo. Sige po, hayaan po ninyo nanay at doon muna po sa Bawang kasi uuwi naman po kayo sa Bawang. So, doon na muna po. Pwede kayong makabili po doon ng ating po namang rice coffee nanay. Doon po sa Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy, Easy Med Pharmacy, Good Neighbors Pharmacy, Gagtan's Pharmacy. Sa Bawang po yan, nanay.
1: Yes. Hanapin ko lahat-lahat.
0: Yes, hanapin niyo po. At tawagan niyo po ang umuli, nanay, ha? Parehong oras.
1: Paghapon po. Kasi uwi ako sa hapon. Kung oras ako darating dito, mag-text po ako.
0: Sige po. Kahit po gabi, pwede kang mag-message po, nanay. Alas 7:30 ng gabi. Pwede kang tumawag para po magkausap tayo.
1: Nakikinig po ako sa program nyo, 9 to 9:30, DCWT.
0: Opo, 7:30 to 8:30 po nanay, live tayo nyan, ng gabi.
1: Opo,
0: okay.
1: Salamat po.
0: Asahan ko po yung tawag po ninyo. Thank you nanay, kami po yung dapat magpasalamat. Basta nanay ha, tawagan nyo po ako para makatulong tayo, hindi lang po sa inyo, kundi po sa iba nating mga kababayan dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Thank you very much, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Thank you po. God bless din.
0: Salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio. Diyan po sa Benguet, mukhang nagkakaubusan na rin. Sige po, hayaan po ninyo at ipapaabot po natin yan sa atin po naman mga deliveries. Para po magawa ng paraan ng atin po naman mga deliveries. Actually, nabanggit na natin yan at alam ko na ginagawa na po ng paraan ng atin po naman mga deliveries na malagyan pong muli dyan sa Baguio City ng ating po namang produkto dahil po naman nagkakaubusan po talaga dahil po sa dami po naman ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: mga katanungan po ngayon na nais po ninyong ibahagi katulad po nila na nagpapaabot po ng kanila po naman mga tanong dito po naman sa ating programa, feel free mga kaibigan, huwag kayong mahihiya ha. Sa inyo po ang programang ito, ano po, ginawa po ito para po sa inyo. Kaya huwag po kayong mahihiya mga kaibigan na magtanong patungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee at kung saan po ito pwede po ninyong mabili. Diyan po sa inyong mga lugar kung bago pa lang po kayo na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito. Mas maigi po na itawag niyo po sa amin ang ating po namang linya. Ang ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Stephen po. Alex po.
0: Alex. Apo. Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Baduk po. Tinatatanungin ko lang po.
0: Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Ilocos Norte po.
0: Ilocos Norte. Okay po. Okay. Ilang taon na po si Tatay Alex?
1: Kan po. 40.
0: 40. Okay. May tanong po kayo. Go ahead po, Tatay.
1: Tanungin ko lang po kung may rice coffee po ba kayo dito sa Ilocos po, Baduk.
0: Sa Ilocos Norte. Saan po kayo sa Ilocos Norte, Tatay Alex?
1: Baduk po.
0: Ilocos Norte. Ang mga nandyan, mga pwede nating mabilhan sa Ilocos Norte, Batac, Lawag City, San Nicolas. Oh, yan po yung mga ano. Saan po kayo malapit dyan?
1: Batac po, pero malayo din po. 30 minutes siguro
0: yung
1: biyahe.
0: 30 minutes yung biyahe. Pero ang alam ko po kasi, Tatay, dyan po sa inyo sa mga butika po dyan sa inyong lugar, meron na ng ating rice coffee. Kailangan nyo pong ipagtanong-tanong. Itanong nyo po dyan sa mga butika dyan yung tungkol po sa ating produkto. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, ang rice po ng spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Kasi hindi po kasi ito... Hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Kuha po.
0: Kuha ninyo, okay. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton na yan, Sir Alex, sa karton po makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan.
1: Okay, sir.
0: Okay? Tandaan nyo po yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Yun po yung hanapin po ninyo. Okay? Meron pong 10 sachet po yan na laman. If ever po, Sir Alex, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala ng ating rice coffee. Halimbawa, nalibot nyo na lahat yung mga butika dyan sa inyo at wala po nung ating rice coffee, tawagan nyo po akong muli. Ganitong oras din, parehong oras. I-save nyo na po yung numero na yan, number na yan at tawagan nyo po akong muli para masabihan po natin yung ating mga yung ating po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay po. So, tatawagan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin, Sir Alex.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Wala na po ba kayong ibang tanong?
1: Mga one po. Paano po iinom po yung ilang inom po sa isang araw po?
0: Tama po yun. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ganun din po yung mga ginagawa po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit anong oras, kahit anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee kahit anong oras.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit wala pang laman ang yung tiyan, pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee. Walang problema yon. Walang magiging side effect, walang magiging overdose.
1: Okay po, sir. Pagbata po, sir, pag mga 18, pwede po ba uminom ng ganun, sir?
0: Yes, 2 taong gulang pataas pwede nang uminom ng ating rice coffee. Yes, okay, pwedeng-pwede na yon. Kaya sa mga bata, halimbawa na gustong uminom ng ating rice coffee, basta 2 taong gulang pataas, pwede na. Pwede nang uminom ng ating rice coffee.
1: Okay po.
0: Okay po. Meron pa po ba kayong tanong?
1: Wala na po sir, yan lang po sir.
0: Okay.
1: Saan po banda po yung mga butika na meron, butika lang po ang pwedeng pagbilan ng rice coffee, sir?
0: Yes, mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, meron po ng ating rice coffee.
1: Okay po, sir.
0: Okay po. Kung sakaling wala, alibawa na ubusan o wala pa dyan sa inyo, sabihin niyo po sa akin, Sir Alex, tawagan niyo po ako para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa ganun ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, sir.
0: Okay?
1: Okay po, sir.
0: Sige, maraming salamat. Tatawagan mo ako muli, ha?
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Thank you very much. Maraming salamat. God bless po, Sir Alex. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, sir. Opo,
0: thank you very much. Maraming salamat po. Okay, kaibigan si Sir Alex ng Ilocos. Ilocos Norte, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi pa po nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee, simulan na po natin, mga kaibigan, dahil napakalaki po ng pwedeng maitulong po nito sa ating po namang kalusugan. Simulan lang po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan na hindi po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, katulad po ng mga napapakinggan po natin, kung hindi po natin sisimulan yung pag-iinom po nito. Kasi po, dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ating po namang kalusugan. Kaya po, kailangan po nating simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, at dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Marahil marami po sa atin, ano po, yung iba natin mga kababayan, yung mga bago pa lang, ano po, mag-ilan-ilan sa kanila, ay nagtatanong, hanggang kailan ako, Kuya Boy, iinom ng rice coffee? Ang sagot ko, simple lang, hanggang kumakain po kayo. Kasi ang ating rice coffee po ay nagsisilbing cleanser, tagapaglinis po naman at nourisher, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan, na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pagkakaroon po ng kakulangan ng nutrisyon, supply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan, ay siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag kulang po yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa ating po namang katawan, diyan po nagkakaroon ng problema. Pwede po bang hatiin ko lang ang sarong sachet aga hapon? Ilena po ito ng Balaynan, Gowa, Kamsul. Pwede naman po, pero mas maigi po kung isang yung isang buong sachet, yung po yung ititimpla po natin at yan po yung iinumin po natin. Kasi buo na po yun. Yun na po yung ano po ninyo. Kahit po paisa-isa lang kayo sa isang araw, okay lang po yun. Pero ang pinakamaganda nga po na sinasabi po natin, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Basta po meron po kayong iniinom na rice coffee araw-araw, okay po yun. Ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom, mga kaibigan. Dahil nga sa atin po namang sinasabi na kapag tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po mga kaibigan, huwag nating puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Maraming salamat po sa inyo pakikinig, ha. Mga taga... Uy! Shoutout sa mga taga Kabakungan, Claveria. Sa kanyang anak na naghikay o pamahaw. Rian Joy! Good morning! Ito naman mga taga Bulwa, oh. Magandang umaga kina Sabel, Pelinho, Encenso. Lado ng kanyang family sa may Bulwa. At magandang umaga rin kay Bing. Ito mga taga dyan sa Bohol. Talaga ba? May radyo naman dyan sa Bohol, ah. Pero Hard FM pa rin talaga ang pinangihinggan niya. Maraming salamat. Crescel Bagares, ang mga taga Makabalan, Puntod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Talagang galanog-lanog na ang radyo. Ganun din itong Ming family. Kina Hazel, kay Tona Ming, dyan sa may Simplicity Vulcanizing. Ay, good morning na good morning sa inyong tanan. Kamusta naman kayo lahat dyan? Sige, pangapi na, ha. Kape. Almusal. Mahalagang meron tayong almusal. Kina Jane Dallas, maraming salamat. Kina Allen Abasola, maraming salamat, ha. Mga new followers natin ito sa Hard FM Facebook page. You know, thank you very, very much for always listening. Yun na nga mismo yan. Anyway, eto na, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece at Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya ay one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos sa price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mababa-tastify ka na napaka-sulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it! Taste it and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026. I'm on for a break! Babalik tayo siyempre, malapit na ang ating unang draw ng bugas at groceries. Mga sweethearts, may butang! Medyo makulimlim talaga yung langit, sinilip ko eh. Kapadayag yapon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need yun na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Dari 2.7 Hard FM kekayaan di Oros City. Dari 3.7 Hard FM Pukinon. Oi, 10 minit bagus suami tengah 7 o'clock. Ipan numpaku. Okaraga for you dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Nakikinig sa atin ang mga taga Barangay 10. O sa may likuan, magandang umaga sa inyo. Ang Pakana family is listening. Thank you so much. Sana magandang inyong mga bundag niya. Ganun din ang mga taga-kamamanan. Uy, ganito ah. Roxanne Bacha, Lorimer Sakala, Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Bagto. Magandang umaga po kay Hazy and BBQ family. Thank you for always listening. Ito na! Mamimigay na tayo ng mga premyo ngayon.

0: Hoy, Mercy Canizares, congratulations ha. Nakadaog ang bugas at saka ng groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Ganun tayo sa ating iba pang winner. Re-announce ko lang itong si Marcel Yonko. Marcel Yonko na puntod, congratulations. Nakadaog sa kag bugas at groceries. Ganun tayo si Mirna Villadores ng 21st 30th Street, Nazareth. Mirna Villadores, congratulations. At si Hilda Colobnas. Hilda Colobnas ng Carmen, San Agustin Valley Homes. Congratulations. At si Rosalie Daca ng Puntod. Rosalie Daca ng Puntod. At si Zoe, ito na pangalan, no? Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Yan. Congratulations sa inyo. ID lamang ang kailangan para mag-claim ang inyong bugas at ang inyong grocery. Sumayin niyo po ang ating The Price is Price Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for our break, be back with more. Hey, stand by!
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amin na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Duererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: Kaya EXL Makabuhay.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Shout to the heart!
13: Can you feel my heart?
14: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
16: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
17: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara, maaari pa rin tumakbo sa susunod na halalan kahit ma-impeach.
18: Defense team posibleng ilabas sa buong online press briefing ni VP Sara noong 2024.
17: Balitang nasyonal pa rin, Senator Marcoleta sa ilalim muna sa medikasyon bago mailipad sa New Quezon City Jail ayon sa PNP General Hospital.
18: Headlines sa ating balitang lokal. CSWD higpitan ang pagpapatupad ng batas laban sa mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak.
17: Sa balitang lokal pa rin, pamilya ng 2 taong gulang na nasawi sa pagkakasagasa sa Barangay Carmen na nawagan ng tulong.
18: At CHO, inikayat ang mga pamilya na isabuhay ang wastong nutrisyon.
17: Dandang ACCD Learning and Facilities na itayo naman sa Misamis Oriental.
18: Headline sa ating balitang Bukidnon, halos 8 milyong pisong pinsala na itala sa Malaybalay dahil sa pagbaha.
17: Sa balitang Bukidnon pa rin, 2 katao nasawi naman sa baha at paguho ng lupa dahil pa rin sa habagat sa bahagi pa rin ng Bukidnon.
18: At panukalang ordinansa sa paglutas sa mga alitan sa lupa sa Kabanglasan, inirekomendang aprobahan.
17: Sa ating mga balitang Mindanao, B411 na bahagi ng makabagong bangka sa mga banging isda sa Davao Oriental.
18: Headline sa ating balitang international, 27 katao nasawi sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
17: Sa balitang international pa rin, death toll sa Venezuela twin quake lumobo na sa halos 4,500.
18: At sa ating balitang pampalakasan, Wembanyama pumirma ng $252 million contract extension sa Spurs.
17: At sa ating showbiz balita, Ate Gay patuloy na lumalaban sa stage for cancer, sa mailalim din sa operasyon sa kanyang lieg.
12: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
17: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Hulyo 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
18: Nel Arshaga.
17: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
12: Heart FM, Balitang Nasyonal.
17: Para sa ating ngayon, 25 minuto makalipas ay kabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Maaari pa rin naman ang tumakbo sa kahit anong posisyon si Vice President Sara Duterte sa susunod na halalan kahit pa ito'y tunuyang ma-impeach o mapatalasig bilang pangalawang pangulo. Ay kay Attorney Dick Gilyer Delphine, Dean ng College of Law ng Piliran State University, sinabi nito na may dalawang posibilidad na hatol kay VP Sara. Una, ito ay ang purong pagtanggal lamang sa kanyang posisyon. At pangalawa ay ang pagtanggal sa kanyang posisyon na may kaakibat na parusang hindi na ito papayagang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Samantala, nagbabatuloy naman ngayong araw ang impeachment hearing kung saan may mga bagong testigo at ebidensyang iaharap ang prosecution panel.
18: Samantala, posibleng ilabas ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kabuuan 2 oras at 26 na minutong video ng online press briefing nito lamang November 2024. Ang kay defense spokesperson attorney Michael Poa, maaari nilang ipakita ang buong video dahil ang inilahad lamang sa cross-examination noon lamang Miyerkules, Hulyo 8, ay ang bahaging makikita ang emosyonal na pagkabalisa ni attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara. Sinabi rin ni Poa na naghahanda sila sa pagtistigo ni Lopez sa impeachment trial. Matatanda ang naglabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court na nag-uutos kay Lopez na dumalo sa paglilitis para ngayong araw, Hulyo 14. Ipapatawag si Lopez matapos si Gate and Defense ang pagkakakulong nito sa kustodiyan ng isang komite ng Kamara noong 2024 ang nagtulak kay VP Sara na magbitiw ng mga kontrobersyal na payag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
17: Ara sa atin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga pangulisanin ng ating balintang nasyonal na natili naman sa Philippine National Police General Hospital. Si Senator Rodante Marcoleta matapos matuklasang siya ay may mild pneumonia, degenerative disc disease at hypertension. Ayon sa mga doktor ng PNP General Hospital, kailangan munang makontrol ang blood pressure ni Senator Marcoleta at may pagpatuloy ang mga kinakailangan medikasyon bago mailipan sa New Quezon City Jail. Kagunay nito'y itinanggi naman ng PNP na tumatanggap ng special treatment ang mambabatas. Samantala, inatasa naman ang sandigan bayan ng PNP at PNP General Hospital na magsumite ng pinakahuling report higil pa rin sa kalusugan at kustodiya ni Senator Marcoleta. Puso nito ay pinagpaliban muna ng anti-graft court ang itinagdang arraignment ng senador at ang kanyang mga kapwa akusado hanggang makumpleto ang mga kinakailangang medical at custody reports. At ay 7.28 na nagmamadaling kumaga, sumayin nyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
12: Heart FM, Balitang Lokal.
17: Sa ating balitang lokal, mas maiigtingin ng City Social Welfare and Development Department ng Cagayan de Oro ang pagpapatupad ng mga batas at lokal na ordinansa laban sa mga magulang na mapatutunayang nagpapabaya sa kanila mga anak na namamalagi naman sa mga lansangan. Ay pag-ikawapanan ng Oral Processing Section at CSWD Prioridad pa rin ang ahensya ang pagbibigay ng gabay at pagkakataon sa mga magulang na maituwid ang kanilang mga pagkukulang at maayos na magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Aliyan na sa kabila ng iba't ibang programang inilunsad ng ahensya para pa rin sa kapakanan ng mga kabataan, nananatiling pa rin hamon ang presensya ng mga batang gumagala sa lansangan partikular na sa gabi. Dahil dito'y muling hinikayat ng CSWD ang mga magulang na maging responsable at iaking ligtas at nasa wastong pangangalaga ang kanila mga anak sa lahat ng oras.
18: Samantala, nanawagan ng pinansyal na tulong ang pamilya ng 2 taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos masagasaan ng isang pickup truck sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon sa lola ng biktima na si Mirna Salud, hindi sapat ang naibigay na tulong ng driver ng sasakyan upang matustusan ang gastusin sa burol at pagpapalibing ng bata. Batay sa paunang investigasyon, naglalaro ang bata na mangyari ang insidente. Hindi umano siya napansin ng driver na nasa harapan ng sasakyan bago ito umandar, dahilan upang masagasaan ang bata na agad nitong ikinasawi. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan kaugnay ng insidente.
17: Para sa atin, eksaktong alas 7:30 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal, hinikayat naman ng City Health Office sa CHO ng Cagayan de Oro ang mga pamilya na gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan, hindi lamang tuwing ipinagdiriwang ang Nutrition Month. Ay kay Mary Tricia Laureta Granados, Nutritionist Dietitian 2 at City Nutrition Program Coordinator ng CHO, mahalagang tiyagin ng bawat pamilya ang pagkain ng balanse at masustansyang pagkain at limitahan ang pagbibigay sa mga bata ng junk food, soft drinks at labis na karne. Binigyan din ni Granados ang kaalagaan na pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at tamang pagtatapo ng basura. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng mga saking. Aria, ang wasong nutrisyon na hindi lamang isang kampanya, kundi isang responsibilidad na dapat isabuhay araw-araw. Ito'y upang mapanatiling malusog ang bawat miyembro ng pamilya at matiyak ang mas magandang kinabukasan ng mga bata.
18: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, daanda ang Early Childhood Care and Development o ECCD Learning Facilities ang naitayo sa iba't ibang barangay sa Misamis Oriental bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng Early Childhood Education sa lalawigan. Ayon sa Provincial Early Childhood Care and Development Office o PECCDO, naging posilbi ito sa pamamagitan sa patuloy na suporta at paglalaan ng pondo ng nakaraang 2 administrasyong panlalawigan para sa ECCD program. Sinabi ni PECDO Head Meriden Ulilay Okot na sa ilalim ng mga administrasyon ni na dating Gobernador Oscar Moreno at dating Gobernador Jenny Vincente Bambi Imano, na bigyang prioridad ang pagtatayo ng mga learning facilities at ang pagpapahusay sa kakayahan ng mga guro upang mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga batang mag-aaral. Ang kiukot, nakatulong ang mga proyektong ito upang mas maraming bata magkaroon ng access sa dekalidad ng early childhood education at matiyak ang mas matatag na pundasyon ng kanilang pagkatuto.
17: Oras natin, 31 minuto makalipas ay 7 na nagmamadaling umaga. Yan pong napakinggan at natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Ang mga balita mula sa Muginon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
19: Radio with heart.
20: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
4: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
4: Heart FM Balita.
3: Kayo din dito po sa lungsod natin ng Cagayan de Oro City, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
4: Heart FM Balita.
3: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages na kung saan maaari ninyong i-follow. Ang ating mga Facebook pages maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
3: Sa mga narito po sa live, maaari pong pakishare po ninyo yung ating live para naman ma-update din yung mga kasamahan natin sa mga mainit na mga balita ngayon. Samantala naman, ang oras natin, 35 minutos makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Experience Noonstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addicted. No one to stop. Email at responsiblegaming@bunker.ph.
4: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
3: Umabot sa halos 8 milyong piso ang kabuong halaga ng pinsala sa mga pananim at iba't ibang ari-arian sa Malaybalay City. Matapos naman ang flash flood at tuloy-tuloy na pag-ulan, nadulot naman ang bagyong Inday at pinalakas na habagat. Batay sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha habang 1 individual ang nasawi. Kabilang sa mga naapektuhang lugar, ang mga barangay ng Managog, Violeta, Apo Makote, Linabo at Simaya, kung saan nagtala ng malawakang pagbaha at pinsala sa mga kabahayan at sa kabuhayan. Samantala, 6 na paaralan na pansamantalang nagsuspende ng face-to-face classes dahil pa rin sa pagbaha, paguho ng lupa at pinsalang itinulot ng kalamidad sa ilang pasilidad ng mga eskwelahan.
5: Samantala, dalawa naman ang kinakatawang nasawi sa magkaiwalay na insidente ng pagbaha at paguho ng lupa sa Bukidnon. Dulot ng malalakas sa pag-ulan na pinalakas ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay Office of Civil Defense and Regional Office 10 Director Antonio Sugarol, na italang insidente sa Valencia City, Malaybalay City at Quezon, Bukidnon. Habang patuloy na nararanasan ng lalawigan ang epekto ng masamang panahon. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 843 na pamilya o 5,076 na individual sa Northern Mindanao ang naapektuhan ng kalamidad. Nakapagtala rin ang ahensya ng 112 na napinsalang bahay kung saan 110 ang bagyang nasira at 2 ang tuluyang nawasak dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa.
4: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa aray ng ating balitang Bukidnon. Inirekomenda naman ang sanggunian panlalawigan ng Bukidnon ang pag-aproba sa isang lokal na ordinansa na naglalayong magtatag na mas komprehensibong sistema sa pagresolba ng mga alitan sa lupa sa bayan naman ng Kamanglasan. Sa ulat na inihain ni 2nd District Board Member Bobby J. Dinlayan, inaprubahan ng Committee on Land Use, Human Settlement, and Agrarian Reform and ang Committee Report Number 2026-U-12 kaugnay pa rin ng Ordinance Number 47-2026 na ipinasaan ng Sangguniang Bayan ng Kamanglasan. Layunin ang panukala na palakasin ang barangay level mediation at paigtingin ang koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources Department of Agrarian Reform, Land Transportation Authority, National Commission on Indigenous Peoples, at Philippine National Police upang mapabilis ang pagresolba sa mga sigalot sa lupa. Ay kinilayan na ayon ang panukala sa Local Government Code, Alternative Dispute Resolution Act of 2004 at Magna Carta of Women na naglalayo matiyak ang mabilis, mapayapa at abot kaya pagresolba sa mga alitan sa lupa para pa rin sa kapakinabangan ng mga residente ng Kabanglasan.
4: Heart FM,
3: balita! Alas 7:39 na nagmamadaling umaga, sumainyo mga balita mula sa Mukidnon. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
4: Heart FM, Balitang Mindanao.
3: BFAR 11 na mahagi ng mga bagong bangka sa mga manging isda dyan po sa bahagi naman ng Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye!
2: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 11 ng mga fiberglass reinforced plastic o FRP fishing boats at iba pang mga kagamitan sa mga samahan ng mga mangiisda sa Davao Oriental bilang bahagi ng programang naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga coastal communities. Ang turnover ceremony ay dinaluhan ng mga opisyal ng BFAR at lokal na pamahalaan. Ayon sa BFAR 11, inaasahang makakatulong ang mga bagong bangka sa pagpapataas ng huli ng mga mangiisda at pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Kasama rin sa ipinamahaging tulong ang mga fishing gear at livelihood support upang matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon ng sektor ng pangisdaan sa lalawigan. Samantala, hinikayat ng BFAR ang mga benepisyaryo na pangalagaan ang mga kagamitang itinagkaloob at sumunod sa mga umiiral na regulasyon sa pangiisda. Binigyang diin rin ng ahensya ang kahalagahan ng responsable pangangalaga sa yamang dagat upang matiyak ang sapat na supply ng isda para sa mga susunod na henerasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
4: Heart FM Balita.
3: Ligang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
4: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga orasada na 7:41 na nagmamadaling umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
4: Heart FM Balita.
3: Tabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
4: Heart FM Balitang International.
3: Hindi bababa sa 27 katawang nasawi habang 63 naman ang nasugatan sa isang sunog na sumiklab sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa Kachuchak District sa may kabisera naman ng Thailand. Batay sa paunang investigasyon at salaysay ng mga nakaligtas, mabilis na kumalat ang makapal na usok matapos sumiklab ang nasabing sunog. Nandito maraming tao ang nagtangkang lumabas at nagtungo sa likurang bahagi ng establishmento malapit naman sa may comfort room.
5: Sa iyo muna'y nabalita, lumubo na sa kabuang 4,490 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkasunod na lindola sa Venezuela noong Hunyo at 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng 150 kumpara noong Sabado habang nasa mahigit 16,000 naman ang nasugatan. Inulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 na individual ang pansamantalang nananatili sa mga camp kasunod na matinding pinsalang iniwan ng malalakas na lindola. Inihayag naman ni National Assembly President George Rodriguez, kapatid ni Interim Leader Delcy Rodriguez, nasisimula na ng gobyerno ang pagbibigay ng mga apartment sa mga pamilyang nawalan ng tirahan sa mga susunod na linggo. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Ivan Hill na dumating na sa bansa ang aid shipment mula sa Russia. Habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
4: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balita, mabalakasan pumirma ng 5 taong maximum rookie extension na nagkakahalaga ng $252 million. Ang 7'4 center ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Kasama sa kontrata ang player option sa 5 taon na magbibigay sa kanya ng opsyon kung mananatili pa siya sa Spurs o lilipat na siya ng koponan. Ayon sa mga ulat, pinili ni Wembanyama ang 25% maximum deal sa halip na supermax extension na maring umabot naman sa $303 million. million dollars. Anadurang kontrata ay kabilang sa pinakamalaki sa kasaysayan ng NBA para sa isang rookie extension.
4: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
5: Ay, good news ito. Ibinahagi ng komedyanteng si Ate Gay na nadiskubre ng kanyang doktor ang isang bukol sa kanyang liegaba na nagpapatuloy ang kanyang laban sa stage 4 cancer, particular sa uri ng cancer na mucoperimoid carcinoma. Dahil dito agad siyang sumailalim sa kinakailangang gamutan at matagumpay na operasyon upang alisin ang bukol. Sumailalim din siya sa cyber knife treatment, isang non-invasive na pamamaraan na ginagamit sa paggamot ng cancerous at non-cancerous tumors. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sinabi ni Ate Gay na hindi maapektuhan ng kanyang sigla at pinayagan na siya ng kanyang mga doktor na muling magtanghal. Nagpasalamat si Ate Gay sa kanyang mga doktor at sa patuloy na panalangin at suporta ng kanyang mga tagahanga.
3: May nabasa ka ako isang article ng kahapon eh. Parang okay na siya ngayon.
5: Okay na siya. Nawala na yung bukol niya. Ang daming mga tumulong sa kanya na mga showbiz personality.
3: Nako, isa sa mga ito, nabasa ko naman, hindi naman sa akin galing doon. Isa sa mga tumulong talaga sa kanya na sobra-sobra magtulong itong si Heart Evangelista.
5: Si Heart.
3: Oo, no? Nabasa ko doon. Si Alan Gay, ano? Si Heart Evangelista. Hindi ko akalain, ano? Heart Evangelista. May kaparte pala si Ate Gay sa bawat kinikita ni Heart Evangelista sa kanyang pagrampa.
5: Ay, kasi binibigay ni Heart.
3: Binibigay ni Heart.
5: Tama.
3: Automatically daw. Ang nagbibigay daw dun sa kay Ate Gay, itong, tawag to, yung kanyang aid.
5: Aid.
3: Yung PA, kumbaga. Diba?
5: Akalain mo. Very good news kasi nakilala si Ate Gay bilang impersonator ng ating yumaong national artist na si Nora Honor at mashup queen.
3: Aba, at saka dapat tunayin niya sa kanyang sarili na totoo ang
5: Himala!
3: Oo,
5: talagang merong Himala.
3: Akala mo, ano, stage 4 yan, ha?
5: Stage 4 cancer.
3: Abay, talagang sabi nga ng, sabi nga ng Lord, pag hindi mo pa oras, ay hindi kita kukunin.
5: Ayun.
3: Kahit pa yan ay nasa anong stage.
5: Correct. Dahil may mission ka pa sa buhay.
3: Correct. Kaya naniniwala talaga ako ang buhay ay weather lang. May kanya-kanyang time talaga yan, no?
5: Correct. Iba nga yung parang hindi mo ni-expect, di ba?
3: Oy, speaking mababanggit ko na lang din, ano? Ito nga eh. Ito nga dito, bata nga lang na naglalaro. Diba, nasa kasaan nga dito sa May Carmen, di ba?
5: Dito lang.
3: Napakalungkot na balita, 2 taong gulang, walang kalaban-laban. Alam mo kung sino may pananagutan dapat yan? Magulang.
5: Kasi nga, di ba, dapat 100% ang ating pong atensyon at ang ating mga mata. Lalo na sa mga ganyang edad eh, kasi medyo ligalig pa yan sila.
3: 2 years old yan. Naku, Diyos ko, si Potpot nga'y grabe sa 2 years old.
5: Oo nga.
3: Di ba? Ay, ganyan talaga.
5: Hindi natin alam eh. Kailangan talaga bantay sarado yung mga bata. Kasi yun. Hindi natin naiwasan ng mga aksidente.
3: Correct.
5: Ang pinaka-importante dyan ay napaka-ano natin sa pagiging responsabling magulang. Ipinapakita din natin, hindi lang natin sisisihin siguro yung gobyerno kasi tayo naman yung magulang eh. So ano na lang, yung responsibilidad na lang natin na bantayan ng mga bata and to make sure.
3: Instinct yan eh.
5: Yes.
3: Instinct na magulang yan. Pero once may chikiting kang mali eh, dapat eh, alagaan. Anyway, sa tindi, ang sinasabi naman ng iba dahil doon sa matindi ng buhay na napunta sila sa kalsada. Diba? Hindi naman siguro yun ang sagot, diba? Ganito na nga ang buhay natin. Nandun na kayo sa kalsada. Bas, bantayan nyo dapat.
5: Bantayan.
3: Kasi alam nyo yung panganib na naroon kayo sa kalsada.
5: Yes.
3: Diba?
5: Lalo na yung malalaking mga sasakyan, ang dumaraan. Masakit isipin, pero ipagdasal natin yung pamilya at saka yung bata.
3: Tulungan na rin natin. Tumulong tayo. Nga pala, no? Nangangailangan ng tulong, ha?
5: Yes, Cornel,
3: yung pamilya. Baka naman meron kayo ma-extend dyan. Alam nyo po yung lugar naman siguro pakita nyo naman sa Facebook, search nyo. Yung nasa kasahang bata dito, yung pamilya niya, humingi po sila ng tulong. Baka meron kayong extra dyan. Baka naman makapag-extend tayo.
5: May abot natin doon.
3: Correct. Kasi naman ilaro nyo ng scatter yan. Diba, itulong nyo na lamang.
5: Kawawa din eh. Tsaka ano sa mga nangyayari din sa ating bansa, magtulungan na lang tayo.
3: Correct.
5: Huwag na tayong magsisihan.
3: Oo. Oh, yung mga
5: sisisihan na yan. Yung sisihan na yan.
3: Ako, Diyos ko.
5: Oo, magtulong. As much as you can help.
3: Kapuy. Kapuy kayo.
5: Oh, alam mo, may nakita akong isang ano eh. Nabasa ko na to dati. Sabi, do not ask what your government can do to you, but do what you can do to the government.
3: Iyan na mismo. Gumalaw na rin tayo. Diba?
5: Nanatingin-tayin.
3: Tsaka given na rin naman talaga na mayroon namang hindi maganda at hindi naman talaga nape-perfect ng gobyerno. So, yung pag-extend ng tulong din sa atin. Wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga eh. Sa tayo na lang din ang kumilos. Ha? Para sa atin. Buti pa nga yung ano, no? Buti pa nga yung andag dito. Unang mga tao, yung unang panahon.
5: Oo.
3: Walang ka masyadong problema. Magtatanim, mag-aani, kakain. Magtatanim, mag-aani, kakain. Yun lang ang problema.
5: Yun nga sabi ng diba? Ng aking yumaong lola. Wala kaming ginawa dati. Magtanim lang at magtanim. Dahil yun din ang kanilang aanihin at kakainin. Ngayon diba? Kasi marami na tayong
3: marami
5: mga
3: na.
5: Means of food.
3: Oo, magtatanim. Oh. Magtatanim. Ang gagawin na ngayon, magtatanim, mag-aani, magbebenta, mag-i-scatter, kakain.
5: Ay!
3: Diyos ko, Ginoo ko.
5: May nadagdag pala.
3: Marami na ganyan eh. Talaga na. Anyway.
5: Basta, tayo, ito nga pala, no, meron tayong weather disturbance, ano, kaya tayo medyo ganito.
3: Makulimlim.
5: Habagat.
3: Dagom.
5: Dagom,
3: bay. Ay, siya. Sige. Abangan natin. Sana na ba ituloy-tuloy na ang pagaling ni ate.
5: Ang pagaling ni ate. Kinamiss ko yung kanya mga mashup eh.
3: Oh, baby.
5: ano mashup mo doon?
3: Pag on the spot na hindi ako makapag-isip.
5: Yung mga ano, yung mga dati iba talaga yung ano ni ate Gay.
3: Pagaling na kami dyan yan. Kaibigan din natin yan.
5: Nakilala mo.
3: Sige. Oo, salamat sa inyong chika sa araw na ito na... Ano araw ngayon?
5: Martes.
3: Ayo. Salamat sa inyong chika.
5: Yan ang ating balita ngayong Martes.
6: Heart FM, Showbiz Balita.
3: Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
6: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
3: Kasalin din natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
7: Good morning, Mar at Nel. Kanina, nakadaan tayo ng Gusa, intersection ng Galaxy at papunta ng Coastal Road. Stapanggo lang po yung masasakyan dyan. Pero may bagay akong pag-iinang dali ng sasakyan dyan kanina. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan Highway, ganun pa rin. Stapanggo lang po yung sasakyan dyan. Kumanan tayo, papunta tayo ng Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa. Kumaliwa tayo, diretso-diretso kumaliwa. Papunta po tayo ng Corrales Extension, ganun pa rin. May kaluwagan pa, nakadaan tayo ng Likuan. Diyan sa banda po ng Likuan, Mar at Nel, may bahagya pong maghihina kasi may isang private school dyan. Marami pong sakyan. Kaya may bahagya pong maghihina ang dali ng mga trafiko. Hanggang nakarating tayo ng Beles. Maluwag pa man ang Beles, lalo na dyan sa Beles, Luna. Stapanggulong po yung mga sasakyan. Kumanan tayo, nakadaan tayo ng Capistrano. Ganon pa rin, diretso-diretso. Maluwag ang Capistrano. Nakadaan tayo ng Cardmaster, maluwag. Hanggang nakarating tayo sa banda po ng City Hall, ganun pa rin, maluwag. Diyan lang po sa banda po ng Salina Bridge, yung papasok galing kang Carmen, papasok ka ng City Hall. May bahagya po ganyan ang daloy ng traffic diyan sa banda po ng Salina Bridge sa ngayon. Hanggang nakarating tayo ng Baminta, maluwag pa man naman ang Baminta. Lalo na po yung sa Baminta, Jerbora. Maluwag pa sa ngayon. Gumagana po naman yung mga daloy ng mga trafiko dyan sa ngayon, Mar at Nel.
3: Ayos! Sige! May pasayaro ka ba sa oras na ito?
7: Kapabalang po dyan sa may isang private school dyan sa Carmen.
3: Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
7: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon, Heart Pasada Group. Joseph Waikurat Samora Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
6: RTA.

0: Bago mailipat sa New Quezon City Jail, ayon naman sa BNB General Hospital.
1: Headlines, ating abalitang lokal at CSWD higpitan ang pagpapatupad ng batas laban sa mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak.
0: Sa balitang lokal pa rin, pamilya ng 2 taong gulang na nasawi sa pagkakasagasa sa Barangay Carmen na nawagan ng tulong.
1: At CHO, inikayat ang mga pamilya na isabuhay ang wastong nutrisyon.
0: Samantala naman, daan-daang ECCD learning facilities na itayo sa Misamis Oriental.
1: At headlines, ating abalitang bukid noon, halos 8 milyong pisong pinsala itinala sa Malaybalay dahil sa baha.
0: Samantala naman, 2 katao nasawi pa rin sa baha at pagunang lupa dahil sa habagat sa bahagi pa rin ang bukid noon.
1: At balitang bukid noon pa rin, panukalang ordinansa sa paglutas ng mga alitan sa lupa sa Kabanglasan, inirekomendang aprubahan.
0: Dati balitang Mindanao, B4-11, ang bahagi ng mga bagong bangka sa mga mangingisda sa Davao Oriental.
1: Headlines, ating balitang international, 27 katao nasawi sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
0: Samantala naman, death toll sa Venezuela Twin Cake lumobo na sa halos sa 4,500.
1: At headlines, ating balitang pampalakasan, Wembanyama, pumirma ng $252 million extension sa Spurs.
0: At sa ating showbiz balita, Adi Gay patuloy na lumalaban sa stage for cancer sa mailalim din sa operasyon sa kanyang liig.
2: Heart FM Balita.
0: Aras sa atin, 5 minuto bago sumamit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Oy! Ito muna, makinig muna munang mabuti ha. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McNo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McNo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos a price varies. 2 ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDEB257576 Series of 2026. Hey, ito na nga, yung mga pa-shoutouts natin. Basahin natin to ha. Aga-aga.
1: Mami Amy Balamadres ng Barangay Kamamanaan, Maing Buntag. Thank you for always listening sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan ha. Magandang magandang umaga.
0: Oh, sina Jean Garcia Candia, magandang umaga po sa inyo. Ito, listening and watching from Candia Vio, Canituan.
1: Gusto ko lang magpasalamat sa Candia family dahil sa ipinadalang dragon fruit.
0: Ay, wow.
1: Thank you po. Wow.
0: Nanood ba sila nung gag screening? Parang wala sila.
1: Parang wala sila nung gag screening. Thank you po. Wow. Kaya Mr. and Mrs. Manny Candia, maraming salamat, mama.
0: Salamat po. Zabel Palinio and Sensio, magandang umaga. Watching and listening here sa may Bohol sa inyong update. Uy, talaga ba?
1: Buntag. Oh. Remedios sa Gimelo. Watching from Crystal Maramag. Magandang umaga. Thank you po.
0: Gemma Palangat, Pupus. Magandang umaga. Mga taga Zonten, Upper Carmen, Amino, Carol. Ang Pupus family.
1: Magandang umaga. Mami Gemma, namiss kita ha. Janine, Gayev, Gales at ang Gales family. Magandang umaga. May pinapabati pala sila.
0: Sino yan?
1: Oh, may nagbo-birthday daw ngayon eh.
0: Ayan o.
1: Jeffrey Katuntay from Mami Elaine Gales and Sir Glenn. Ayan.
0: Ayun?
1: Oh, maraming salamat and happy birthday, ha?
0: Yun o. Thank you. Gwendoline Ligtas. Walang ligtas talaga. Mga taga Consolacion, maraming salamat po sa inyong pakikinig. May nananalo ng mga bugas dyan.
1: Oo. Punta kayo dito, ha? Annabelle Cabuyaon, Tabanama, yung Buntag. Thank you for listening.
0: Si Marifel de Quito Ahes, mga taga Lapas Dos Lapasan ito. Maraming salamat mga taga Bacongas Street din ito. Good morning!
1: Mayong Buntag. Mami Marilyn, makulimlim na umaga, mga sweeties. Ayan, shout out to all sweethearts sa buong mundo. Thank you for listening, Mami.
0: Marmans, magandang umaga. Long time no greet. Sabi niya, miss you all. O siya, pag-greet na lang happy watching Mansano Compound. To Kilay Brothers. Mga nakataas sa mga kilay, magandang umaga sa inyo. Take care. Thank you.
1: Ano naman, Ate Karen Torres. Good morning. Happy listening dyan sa may lapasan na while na nagluluto o nagkakape si ate.
0: Oy.
1: Hi sa kanyang daughter na si Lovely Luz Torres Nilo at kanyang O sa beloved kapitan na si Kapitan Julieto.

0: Atlet og si Mel, may buntag. Ayan. Maraming pong salamat. Thank you for listening sa lahat ng mga tagalapasan. Magandang morning. Thank you.
1: Ayun na. Sige, abangan natin mamaya. Panibago na naman mga winners sa ating The Price is Rise Overload na mananalo po ng bugas at ng groceries. Padayon na mga sneakers. Ang dami po namin mga surprises sa inyo this week.
0: Yes, abangan ako. Basta padayon lang kayo sa pagpaminaw, ha?
1: Wag niyo rin kalilimutang i-follow kami, ha, sa aming mga Facebook pages. Siyempre, unahin niyo yung Hard FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7 Dash Bukidnon. Isunod niyo yung Dr. Hard, ano nga ba yun? Dr. Hard Dash Hard FM. Tapos isunod niyo na yung Jason Space Hard FM.
0: Dali. Yung mga pampagood vibes na pages.
1: Sige. Ay, oras natin yun. Eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?